0: kube manje. Kodwa ke nami ngisamtsana nabani ukuthi bebe na ngicabanga ukuthi nami ube na uba umfana ukuthi yena uzothi mayifika lapha ubaba wakhe bemfisa nje ababonani athi mayifika emhlabi akhuluma manje zokugcina bese eyadlula emhlabeni ukucabangela kwa Brenda ke lokho.
1: Yeah.
0: Kuzothi
1: ngani mkhosi bobukhosela bangishiya nginanga nami. Thank you. Thank you siyabonga kakhulu. Sithatha
2: uWhatsApp la. Sawubona wemhlali.
1: Yes, sawubona.
2: Mina mhlali. Ngibona ukuthi nami umfana lo uzongifica ubaba wakhe. Angikholwa ukuthi ubaba wakhe lo nenkingi mhlawumbe yilungu lomndeni elinye. Mhlawumbe ugogo uzala ubaba wakhe lo mfana.
1: Yeah.
2: Esihlokweni ke mhlali ngithi mina ya ikhona lento ukuthi yena amadoda angakwazi ukubona izingane zabo ngezathu ezahlukene.
1: Yeah.
2: Kodwa yabo lise ukuthi awusebenzi akusho phela mongasebenzi awuzoveza lutho enganeni okuncane okuthola ukunika ingane okuncane okuthola yinika ingane nokuyifonela nokuyibheka nje ingane yakhe yakudinga lokho ingane
1: kakhulu.
2: Oh mama bayiyeke lento ngabe ingane mexabene esoka lakhe ebesethi ngezeyibona ingane nokuthi mongahlawu ngezeyibona ingane lonto ihlukumeza ingane.
1: Yeah.
2: Usijongo lo emit ilof esimonte
1: sijongo kulungile umuntu ke akadlulise ke nali ke nasi simemezelo amadela abuthongo onke asegoli namaphethelo. Ngicela ukunazisa ngomhlangano ohlelwe kanje usuku umhla ka 5 kuJulayi uNtulikazi ke lowo kunyaka ka 2026 indawo lapha ke eBetter Solomon Hall isikhathi u 12 emini bebade. Niyacelwa ke ukuba nigcine isikhathi nifuthi nifake umfaniswane uphelele ngolwazi ungathinta unqamu umpoka Mbatha enambeni ke ethi 0765103838 0765103838. Umhlangano uhlelwe ngokuma kanje umhla ka 5 kuJulayi uJulayi ke lo esiyakona Ntulikazi kunyaka ka 2026 indawo eBetter Solomon Hall eGoli lapha na ke ngo 12 emini bebade. Mangabe wenze kanjalo ke hayi ke uzobe sowenze okufanele uzobe sowenze kahle kakhulu isikhathi ke osaziyo ke ukuthi mina nawe senzani ngaso. Kodwa before siye kusona leso sikhathi ngifuna ukulandela ingoma kathandiswa Mazwaye sihloko sithi lahlumlenze. Mangabe ngibuya la ngihamba nawe umsakazo ukho.

0: ama voice note abantu abasha ukuphi ufunda kwesiphiki isikole uma kukuthi ke wena uyafunda esikoleni noma ukuphi okushoyo as umuntu omusha komunye umuntu omusha ake sikhulumeni nje soda siyakhuthazana namhlanje ekuseni ingakho ke ngikumema umuntu omusha ukuthi ngesonto sihlanganyele ndawonye ngesonto sihlanganyele ndawonye ozani sovala inyanga yabantu abasha sizovula ebukhoneni bukhoma bonyaka ka 2026 kodwa sizovala inyanga yabantu abasha so ngimema kakhulu abantu abasha kakhulukazi ngoba sekhona nale feature le lasuke nje sikhuluma khona izinto zethu
1: awu phindi phingi ngibingelele okhozini umsobiso anyawo lona awu semsebenzini falaza lapha semsiyane lodge oh nami ngiyakhuthaza lapha ukuthi abafowethu abayeke idakamizwa umuntu ongathi uma ixakile angene edakamizweni idakamizwa ziyikhuthaza impilo ziyayilimaza kunalokho nami sengizamile ukuphuma ngiphumile nje impela nje ayika konke okwisidakamizwa ngakhetha nje ukuba umntwana kaNkulunkulu
0: amabili amathathu bese sibeke namazwi azosikhuthaza namhlanje ama voice note kuwe nenzani lapha
2: sanibona nokhuzi
0: yebo
2: mina ngiwuthalenta akuhamba ngifisela koko kudla amatshitshi amaqobi inqonda ngiyabonga asebenze kahle
0: ngiyathemba ukuthi umuntu omusha wethalente alright this morning ngapha ke ukuthi ke uthini lo
3: amen sisiphinde ekuseni ngiyacela umkhuleko for usisi wami ingane kamawami maka Andile maka Nduma Asanda ma Abongwe ushadele kamkhizi folweni bathi usenomuzi wakhe kanyuswa esigodini sami namathe ngicela umupho umkhuleko ulahlwe family yakwakhe kade kule sesibhedlela akho ngisho yedwa ohambile wayombona ingane yakhe bigraduate samhla 11 May ake khona oyedwa waya kwaze kwaya uma wami nobhuti wami ngiyacela sesiphinde ngiqinise idolo akukho okungadluli akuqali ngaye futhi akugcini ngaye ngifuna ukuthi sikhona thina so sisiphakhe ingane
0: siyacela siyakuzwa ke mama sokhulekisa kodwa ke siyacela abafethu ningangeni kule feature leyo songena ke kusasa la kusekhulekwa khona khulekelwa abantu abadala ngithi akwamanje sikhuluma nje nabantu abasha abanye abasemgaqweni babheke emsebenzini njengamanje amazi nje ongawasho okukhuthaza omunye umuntu omusha
4: kwesokuthi sithi impiphethe kuKhozi FM lokhule nje
5: halala kuKhozi FM ngesikhumbuzo sokusungulwa kwalo
4: lesikhondla khondla sisafana nesiko mpilo kubantu
5: qhubeka nokukhanyisela isizwe ngezindaba izinhlelo ezakhayo kanye nomculo uKhozi lohamba phambili
6: Yes!
7: Si uKhozi FM. Sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhozi FM.
6: Ele umuntu obekufanele khishe emosha.
7: Lezinye iziteshi zeSABC. Ulimo lokuqala noPhindi P. Nakho ebekwenzeka uJabulu Jule.
8: Ngithi at time no lady, thing owesifazane othandana nabanye besifazane, ngiganiwe manje ngifuna ukuthatha owesibili. Manje inkinga ubeshadile ngaphambilini nomunye wesifazane. Inkinga yilo wesifazane abeshade nayo ongafuni ukusayina amaphepha esehlukaniswa ngoba ethu safuna kube nemali abahlukaniselana yona.
9: Dawe mamkhoza ula emnambithi ezatheni kwa igcwaneni.
8: Uthi nje
9: Owe mamkhosa sesiqale nje sike sibongele uKhosi. Uyabona nje manje sekwaba nama Wi-Fi la elokishini. Singabe sibuka uTikTok kodwa ngoba uhlelo lapho lihamba phambili. Ngeke ubuke uTikTok uye kulalela uDudu Khosa. Yilokho nje mamkhosa.
8: Ah, ngiyabonga.
9: Bese sibonga futhi ukuthi uKhosi alikompithi. iTV sikompitha no TikTok no Facebook. uKhosi lokulwama nje lotho. Ngiyabonga mamkhosa. Angeke ngeneke mamkhosa. Ngithi hayi mamkhosa mina ngibona ukuthi ngoba akayilungise ngabameli. Ngithandile advice yakhe le. Lento yokuthandana bese nifaka amalulu ngokuyisaza nabe.
7: Ulalele uLady D kuKhozi FM.
10: Sisesiguqweni.
11: Vuka wembathe amandla akho Siyoni.
7: Ulibo lokuqala noPhindiphi. Ulibo lokuqala noPhindiphi.

0: Sibonga kakhulu ingoma esikunikeza yona ukhozi olumaphiko phiko ukhozi uluhamba phambili embo nathi Mac hamsana ke no Saneri Saneri khona nobani no Black Sun kule ngoma le abantu abakhulu kakhulu laba ikakhulukazi ke banobuciko obuhle kakhulu siyamonga naku Saneri uzobe khona naye lapha ku Ziyakhala Mosan City uyothi ungena Viking stage angazi mhlawumbe wena oyomfaka ingabe kuzobe kukanjani kodwa kusalayo uzobe khona lapha Ziyakhala Mosan City e Northwest
1: inkosi balanga yombhemo ke lena iculeke ngolimi lesisuthu ke phela khona ke ezweni lase lesuthu entebeni zase lesuthu ke izobe ikhona impela ke lapha eziyakhala mo Sun City kuyobe kumnandi ke ngendlela esimanga basho kamnandi bathi embo sibele masisweni
0: yes emuva lasiqhamuka khona ngangayibheka leli gama embo embo ngilongibuza kubona base ngiyathola hayi kusho ukuthi emuva lasiqhamuka khona
1: impela emasisweni ngolimi lesixhosa asuka bajosh hayi ke masikhuluma ngondaba yokubele emuva ke sibele emuva ke kulelo ladaba ke selithinta eqaleni ke ngolimi Rosa Wizi sikhuluma indaba ke eyobudlelwano kanye nokubekezelelana kanye nokulingana kanye nokwakha nje umuzi nindawonye ngokwesekelana sifuna ukwazi namhlanje kuwena ukuthi ngempela isimo sasekhaya wena simi kanjani kuwe wakwayithola nemhlabu sesimene esinjalo yini mhlabu yakusiza ekutheneni umuzi wakho ugcina usuwakha ngempela uqina ube nesisekelo ke esifanelekile ngoba lesisho nje sibeka ke imizekelo sibeka ke ukuthi kuyenzeka uthi kunomcimbi ekhaya kamagodi wami mina kumele njengomkhonyana shone khona ke ngifike ngigcwalise iveni ngibe khona kusukela ngolwesine kodwa wakwami mase kumele kuzuwe ngapha ekhaya hey ngeke baba mina angiboni
0: hey labo anibakho nabo bahlezi benemcimbi njalo nje hey
1: ngizofika ngomgqibelo ekuseni mina ngeke
0: kodwa nani kuyenzeka nina abantu besilisa uthole ukuthi ufuna ngilongiye kini nje njalo uma kunezinto ekhaya mina hayi phela wena hayi wena phela wagana nje hayi kube khona intwana oyishoyo ufuna ngilokhu ngigijima mina ngiyakini lapha ngiyoqoba ngiyokwenza zonke izinto ngiyopheka amadombolo kodwa ke kulungile omunye umuntu uzofunda kule nto ngoba kukhona abazongena bakhuluma izinto ezakhayo nezinto athi ayi cha ngeke ngiphinde ngikwenze lokho ingakho wabesethe omunye you must never njoba no Blackie no Casper ezongena maduzane ingoma esokunikeza yona
1: ngaphambi kokuthi ke sinikeze ingoma asivele sithatha incingo Mroza Wiz ezimbili ezintathu ukuthi ngempela kukhona yini ukulingana ezintweni nje zonke kulobo budlelwane bakho onabo na sithinte ke njengamanje bakithi ke sizwe ke abantu ababili abathathu abalaleli bekhozi FM ukuthi ke sikhuluma sibeka naphi ngalolu daba ngoba sakha isizwe sukhozi FM nanokuthi ke ukuphi mhlawumbe ongasibonisa ngakho okwenza ukuthi obakho budlelwane kube nesisekelo buqine ngendlela yesimanga 086 000 2437 086 000 2437 Asibathatha ukhozi breakfast ekuseni sabona
2: yezi
1: mhlonishwa
2: uyaphila
1: siyavuka nkosi yami singezwa kuwena kunjani baba
2: uyaphila nami ukhuluma nofenzwa kanale Kramskopo ngisemkhungundlovu
1: awu madoda ekwantunjambili ntabeni esentu kantunjambili
2: ngikumuzwe leyanda okwakuthiwa iyakhuluma
1: nje uyakhuluma baba ubona ngamatshekethe ukuthi uyakhuluma woza ke mhlonishwa nansi indaba
2: kufanele wezi nginomroza sihloniphane sibambisane futhi lokhuzini edlelwaneni uma ngabe naye mhlambe enenkinga kubo kufanele naye uvumele wamukelekile ukuthi naye angalungiswa kwakubo nje asinikani isikhathi ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke siye phambili naye futhi sibambisane nje kodwa ke hayi kusilingane phela ngoba iBhayibheli isindoda inhloko.
1: Hey, abasakufuni lokho abamanje umhlonipho.
2: Hayi phela lokho kuwumthetho oshawe nje abantu kodwa iBhayibheli yona linila lishishi nje lithi nje indoda inhloko futhi ngeke kushintshe lokho.
1: Hayi kuzwakala umhlonipho. Siyabonga mfowethu.
2: Uyaphila uClarissa.
1: Hey, uqhephezani. Scraps.
2: Uyamazi babu dadlasi mfeka noma uyesama ngenja.
1: Hayi umazi kahle impela uthi umkhulu wakhe.
0: Wayengakazalwa bakithi.
1: Siyabonga mhlonishwa.
0: Siyabonga. Ukhoze breakfast sawubona?
3: Mina basokhoze nisanibonana.
0: Sikhona manje sikhuluma noma Nixene.
3: Uthi uma lo ngamazibuko ngilapha esikhothe emshezi la ngithe chwashasha khona.
0: Awungene mfethu kulolu daba, ungene.
3: Bafowethu hey akulingwana phela singenza nje sisizama ukuthi senze ngathi siyalingana akulinganeki futhi akulingiseki kuyenzeka siyabalingi siba balingana abalinganayo kodwa mase kuvela izimo zokuxakeka nokuxabana sesaveza omunye ukuthi hayi wasizwa yimi la yini njengoba sasibambisene nje kumnandi besathi hayi lezathi inephase eyime ngathe ngamaxa lindlu futhi njoba manje sisixabana ngiyathatha izini zami into ejwayele nje ukwenzeka leyo kodwa ke asazi ukuthi siyobulungisa kanjani ngoba kuyenzeka mani bambisene kahle ibambisane kahle kodwa makufika izimo thola ukuthi manje omunye siyakubalela ukuthi wakusiza lokhu nalokhu manje ingcono indoda iyimele nje wena ungisize kwezabantwana uma umama wakwami eyiphathelene nabantwana ngoba ngiyazi ukuthi uzohloma ubalisa ngikukhombe ukuthi hhayi abantu abakho phela nawe
1: Mm. Hey, kuyazwakala mhlawumbe sho siyabonga. Hey, uyamazi umuntu esethi ngakuthola ungena under wena.
0: Yep.
1: Eh, uthafaka ama under bobokile. Ngakwenza umuntu ngakugeza.
0: Ngijwayela kabi manje.
1: Siyabonga mhlonishwa. Siyafisa ukuthi nomhlabhe kukufone nabantu othola ukuthi mhlambe wagcina ubushiyo budlelwane. Ngenxa yokuthi uyalibona ukuthi loluthando engazathi luhamba nje umzilo wodwa oyale kodwa akukho ukuthi mhlambe kube khona ukubonisana nokubambisana uyabona wagcina usubona ukuthi ayikhona engathi ngikhumuka ngedwa la akukho kwakha la ngiyafisa futhi ukwazi ukuthi mhlambe wayithola na usebudlelwane nofana nalobo ukuthi ayi engazathi akukho ukubambisana kodwa kwakhona indlela ethizo owenza ngayo ukuthi ugcina usuyilungisa lonto namanje mhlambe usahleli kubona uyabona ngoba vele phela ukubonisana nokwakhana kumasithandana inde ehlezi balekile ngasonke isikhathi kodwa khona ngempela la ufika khona uthola ukuthi hayi engathi senganele manje sengikhathele
0: sengikhathele manje sengikhathele mhlawumbe sithole ugcina
1: sithole ugcina ukhoze breakfast kuseni sabona
4: yebo
1: yebo ke ukhoze hi hambile mfethu siphinde zama umunye okunye sibone sithole umunye sabona ukhoze breakfast
5: yebo basakazi bami njani
1: siyaphila kunjani mhlonishwa
5: ngiyaphila Mr. Mthembu nomroza
1: baba
5: yebo ayi cha uyasiza isihloko senu sicela kakhulu othandweni uyabona uma ngabe nekhwani nenathandana nizothandweni kubalekile ukuthi nibambisane kuyo yonke into nibambisane engabe ikho umuntu othi ena ayimina ngeke manje mina ngizosuka mina ngihambe vele angisenandaba angisenandaba manje ngisengisenandaba sengivele ngihambe nje ngithathe yonke into yami ngihambe kahle kahle uthandweni into ebalekile ukubambisana uthanda ukuze buzwa phambili manje uthandana nje othandweni
1: ngizwakala mhlawumbe
5: nje ukujwayela nje ukuthi ena vele uma ngabe nisebenza nobabili umuntu esifazane naye esebenza nowesilisa esebenza vele kube khona lokhu kunikiselana ngoba vele ninemali nobabili yeah
1: Aish,
5: ukhayiswa kamtshade umuntu bathu ba kankomboso.
1: Mm.
0: Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ngosuku olukhulu kangaka esilibuka emhlabeni wonke la kuthiwa ke kubhekwe kakhulukazi ubudlelwane phakathi kulabo abasebe bethandana ukuthi ngabe noma beshadile ukuthi ngabe kukhona yini ukulingana okunye singakubheka singabuka omunye uthotha usebenza kanzima amahora ngamahora ebudlelaneni abakubona kuyimpolompolo kumanje ukuphi nakuphi umama mhlambe uhleli ekhaya kodwa uthola ukuthi kuyalingana ngokuthi umama yena uletha uthando uletha imfudo imali ekhaya uletha ukuthi ikhaya libe yikhaya enye indlela leyo ukuthi ke baba
1: san. Asambe ke sengomeni masibeke sikhulumeza ubuchwepheshe bakithi ke sizwe ukuthi ke izukene zobuchwepheshe.
0: Ingakho ngithe Blackie no Casper bezothi you must never ingakho ke isifundo lesingakho ngithe so thuma sibuya kumlaleli bese siyidlala lengoma.
6: Sengizilalela izinhlelo zasekuseni kodwa lukho ufaniswa nolweni.
7: Breakfast.
6: Thandi vibe imuti ni energy.
7: Vuka usthathe ukhozi breakfast no V kanye nomroza.

0: into bandla. Khona into engifuna ukusikhuluma sine. Awusine ngikhuluma nawe musungiziba.
1: Nosebufunani kimi. Angithi wena wangiphoxa ngincokola nawe. Hlwa nami ke ntombazana.
0: Ngiyaxolisa phela sine ukuthi ngakuphatha kabi. Kwangesiyo lenhloso yami ngani. Nawe uyakwazi lokho.
1: Hayi, ayikho nje into engiqonda ngawe mina Nosipho. Ngoba ushintshe imbala ukuthi ngonenkosazana. Angisafuni lutho nje olumhlanganisa nawe.
0: Hey, maphela sine. Hawu, ngicela ukuthi ungilalele ngikuchazele inkinga yami.
1: Angifuni ukuza inkinga zakho Nosipho. Hamba uyothola abangani abasha ngoba angisafuni lutho mina lizohlanganisa nawe.
0: Ngiyangizwa. Ngiyazi mina sine ukuthi awuqondile ukukhuluma kanjalo. Ngiyazi futhi ukuthi uninenhliziyo yemnene. Ngicela abandla sihlale phansi sine ima. Ima sine ngicela ukukuchazela inkinga engibhekene nayo. Uwena wedwa ukwazi ukungilalela.
1: Inkinga yini leyo? Yini Nosipho? Wafuzela nje sengathi ubukhethe mntjana. Kwenzakalani vele ngawe?
0: Sine, angithi yona phela inkinga leyo ngifuna ukuxoxela ngayo.
1: Hayi angisazi ke mina. Ufuna ukungitshela inkinga zakho. Angithi wena nesoka lakho nangiqamba nathi nguvovo lyakhipha.
0: Awu sine ukahle ngamagqubu. Oh, mina kade lento ngayidlulisa.
1: Wena Nosipho, umthatha kufunani kimi? Khuluma
0: sine ngikhulelwe
1: angizwa
0: kunje bangisho nje sine
1: maye babo he umako wakho uyazi ukuthi wena ukhulelwe
0: angeze ngimtshele kodwa ngibona sengathule insulu
1: hayi cha Nosipho shemaye hayi ngaze ngaphoxeka kodwa kade ngangikhuza ngisehlukana nokulala nolunga awu hayi cha ngaze ngamzwela shemgogo masibiye
0: ngiyazisola sine mngana
1: awu
0: Umhlungu nje ukuthi uLungu uyaphika ukuthi ngikhulele isonye.
1: Hayi ke uyabhedla ke lo, uyabhedla. Wonke umuntu uyazi ukuthi mina bemthandana. Hoyibo.
0: Uthi nje ingane kaThisha uDlamini lesine, ngoba mina bade ngijwayele ukuthi ngihambe naye.
1: Hoyibo. Hayi cha uLungu useyasangana. Yazi yasangana lo. Ubani ongazi ukuthi uThisha uDlamini obekhambisa ekhaya ngoba nakubuka domsizi.
0: uLungu akakafuni ngisho ukuyizwa nje oleyo. Nami nje ngenza iphuthe likhulu lokuthi ngimtshele ukuthi ngiye ngalala noSe.
1: Hayi bona uSipho. Ulale noThisha.
0: Angithi yena wacela ukuthi ngimphekele.
1: Manje wena wabona kungcono ukuthi uphekele uThisha bese ulala naye.
0: Cha sine anginjani.
1: Kunjani?
0: Sisathuka sekwenzekile njena.
1: Hayi angisaziki. Ngamanye amazwi wena ulale noThisha ungazi ukuthi wenzani. Uphukuphuka kanjani ke lapho?
0: Ngiyavumelana nawe sine. Ngenza ubulime ngokuthi ngilale naye use. Manje ulunga ukuthi nje ingane akusiyone yakhe.
1: Hayi wazi bayi. Ake inkingeni wena uSipho
0: ngisho uliphinde.
1: Manje awoshoki. Uzokwenza kanjani?
0: Hayi angazi wesine bengicabanga nje ukuthi ngivele ngithi ingane yadlamini kwaphela ulungakafuni ukuyizwa nje indaba yami
1: wena Nosipho kanti unjani umthetho wakho ufuna ufaka uThisha enkingeni zakho uzokwenza njani uma ngabe sexosha
0: ehe
1: hayi ngeke wesisi awuhambe nje uyocabangisisa kahle isinqumo sakho mina nawe sizoxoxa kusasa
2: Mphathi ngithi nje ake ngikhlasele seliyoshonila ngimpela nje ngixolise ukuphazamisa emsebenzini wakho
3: Hayi khuluma jama ngilalela
2: Mbovu nginesifiso sokuthatha ikhefu lezinsuku ezimbili
3: lezinsuku ezimbili
2: Eh ngifuna ukuyobona uMamsomi ngoba hey isikhathi akasitholi sokubuye ekhaya mphathi
3: Awukahle mfoka Dlamini yini ungayinge impela sonto
2: Bali inkinga ukuthi uzobe ngekho ngempela sonto kunomhlangano okumele ayowethamela emanzi mtoti.
3: Cha, kuyezwakala jama. Futhi ke kungumcabango omuhle lokho. Hey, amakhosikazi atetema kulezi insuku afana nezingane.
2: Ah, ungasho uliphinde lelo mbovu.
3: Mfoko Dlamini, angisale sengidlula kolunye udaba ngoba usumane waziletha mfowethu.
2: Hawu. Sengenzeni ke mphathi?
3: Cha, akukho lutho Dlamini. Ngaphandle kokuthi nje ngesinye isikhathi kumele sixoxe njengamadoda.
2: Hey, mphathi phela uhlala odabeni impela. Hey, manje ngimelwe inhliziyo phela ngoba manje hey, sengiyimaganga ngifuna ukuzwa ukuthi uthini.
3: Kunodaba engilongiluzwa njalo la ejama. Lokuthi umntwana kaNgcobo usethanda ukuba mningi emzini wakho. Ngabe kuliqiniso?
2: Mbovu. UNosipho akahlali emzini wami. Ngamcela kugogo wakhe ukuthi azongiphekela ngezinye zeinsuku.
3: Hawu. Kuyamangaza ke ngikuzayo jama. Awusakwazi ukuyiphekela Dlamini.
2: Eh ngiyakwazi mphathi.
3: Manje
2: Inkingi ukuthi ngibuya sengikhathele ebola esikoleni selokhu nje saqala la extra class ayayayay umuntu
3: yasebenza manje jama awunalo uvalo lokuthi isenzo sakho singakudalela amazinyo abushelelezi
2: konje singangidalela amazinyo abushelelezi kubani kuba phela ingane ingayicela kumzali wayo
3: Dlamini
2: Mbovu ngiyaxolisa ukuphendula umbuzo ngomunye umbuzo kodwa ayi kuyaphoqa ukuthi ngibeke kanje
3: cha ngiyezwa jama Asethembe ukuthi inkinge azikho inkinge zovela. angiyithandi into ezofakela isikole amehlo omphakathi. Akudingi ukuthi ngikhumbuze Jama ukuthi abazali balapha bavutha kanjani uma bengelisekile ngokuthile.
2: Eh, ngibazi kahle mbofu, ngibazi kahle.
3: Ngiyalithanda igalelo onalo eJama ekufundiseni kwabantwana. Ngakho ngifuna ukuthi uyithole usenkingeni ebengakwemeka.
2: Eh mbofu, hayi, ngibonga kakhulu amazwi akho ayangikhuthaza. Ngizokwenza konke nami okusemandleni nami ukuze abafundi baphumelele kahle.
3: Cha, kulungile Jama.
4: Sisibeka lapho isitopu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
5: Si uKhozi FM sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa lemidlalo uKhozi FM.
6: Ngumuntu obekufanele khishe emosha.
5: Lezinye iziteshi zeSABC.

0: nakho ebekwenzeka ngujabulo jule
1: khona umuntu osondezwa kuwena ukuze ayobonisa kumbe ukuze lo muntu uzuze ukuthile ngaye uyuzwe umuntu ethi my role model ukuze ngibe la ngasizobana uyabona le nto ake sithi mama khoza njobula umsakazi uzothatha nje umculo othile njonganakiwe interview la mase phuma lo mculi uyogcina lo mculi e superstar egijima phesheya ange sibonelo nje ngixole abe njengo Black Coffee kodwa u Black Coffee mase hlehla athi ukube angidlulanga okhozini nga ngahlangana nomamdudu khoza ngaba ngikho le uyibona le nto kodwa manje bese kuba khona ini bese kuba khona ukukhohlwa manje ke ngizama ukuthila ngizama ukuthi umuntu nomuntu ohlangana naye usebenze naye kumbe umuntu olethwa kuwena kumbe wena osiwa kuyena kufuna uqikelele lo
0: udleli no Lady D ngujabulo jule
2: bajabule kakhulu
0: kwanongoma
3: yeah ke sivakashele kanongoma
0: ngena ku 92.9 noma ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM luhamba phambili.

0: Hayi nawo sengathi usodoti bakhulu manje mkwena.
1: Ho. Hele banaye. Ubani yena?
0: Ikhuluma nawe nje utoti manje ngentuthuko wena.
1: Mina ngiyatotoba.
0: Uyatotoba.
1: Wazi mina ntate gogwe. Lapho ngiphuma khona ezintabeni zasebasuthwini. Thina sihamba ezintabeni zamampela mpela ndoda. Hayi le ndlela yini khona lokhu hayibo.
0: Nam ngazi ukuthi nihambe ezintabeni. Yaxakeke nje manje usutoto basengathi uyikhethe elidala. Okuhle nje wemkweni ukuthi siya okhethweni. Niyavota nje kwelakini. Ukhona into okuthiwa uIEC.
1: Phela gogo emngani wami. Akukho lapho kuba khona ukhetho bese ingabe ibikho inhlangano eyangamele ukhetho njengo-IEC. Hawu, awubhalisela ukhetho. Kodwa ubhalisela ukuthi ukwazi ukuvota ngelanga lokhetho mngani wami. Ukuvota kwakho kukunika ilungelo lokuba ube yingxenye yokhetho.
0: Oh, manje nawe nje uzobhalisela ukuthi uvote.
1: Cha, phela gogo emngani wami. Mina akisiyena walapha kuleliso. Akinawo malungelo eninawo okuringa ivote. Ngakho ke ngeke ngikwazi welo kubalulekile ukuthi uvote ngoba ivoti lakho yilona eliyizwi lakho mngani wami ngokwezidingo zakho ngaphandle kovoti lakho awukwazi kuba nezwi wabona nje mina njengoba ngiphuma le kwelabesuthu angikwazi ukubhalisa usubhalisile nje kodwa mngani wami gogo
0: ah nakini manitshela ngokubaluleka kokubhalisela ukhetho
1: hawu umhlaba wonke mngani wami Hawu, abantu bayakhuthaza ukuba babhalisele ukuvota. Wazi kubhlungu kanjani ukufika kwi-voting station umngane wami ngelanga lokhetho bese kuthiwa hayi, neke, alithokalekala igama lakho.
0: Hey, hey, hey, ngingakubika lo. Ngiyakhumbula nje ukuthi bakhona abantu ababephoxela sebefikile ukuthiwa nje cha, awuvoteli la.
1: Hey, wabona ke gogo emngane wami. Ingakho ke nawe kumele uyobhalisela ngokushesha. Futhi wazi ukuthi ngelanga lokhetho uzoba lapha emachosheni. Hey. Ngakho ngase ngidakiwe manje mngani wami. Isabu kuduka gogo mngani wami. Hey last time mina ngaduka ngiphuma kwakhumana. Hey utwala.

0: hayi lazilaphi zikucumbu lami namhlanje la ekhaya we. Hey msekwenze njani?
1: Kanti kunani mangabe ngikhumbula umngane
0: wami. Eh ndanginalethe ke wechom, engifisa nje ukwazi nje phela ukuthi yini sekwenze njani? Yini?
1: Uma nakho phela mina ngunozimali. Yeah, ngunozigemegeme.
0: Musibe kanjalo chom, musibe ngalondlela. Anyway, anginalutho ke phela mangabe ubikele usizo kwakho mdala phela choms.
1: Hayi lalela ke wesizo mdala ngikuzela indaba eshisayo.
0: Muza naza, can't wait.
1: Uyazi yini ukuthi uyishaye isikhonkosini kangana
0: nini? Unamanga chom.
1: Laphi imali kaZara?
0: Serious?
1: Njengoba ngisho nje.
0: Hoyibo. Apha mangabe. Ngangitheni wena? Ngithe ngangitheni wena.
1: Tshela.
0: Mhm.
1: Uyayibona kodwa le ingane esizele osinjani? Uyayibona kodwa ukuba yazi.
0: Hayi kodwa engavele ngingabona ukuthi something wrong, something okwenzakala kuni la. Yazi ngikhona mngani ayibuze ngihlepha ukuthi uzalo wethatha phi imali engako?
1: Mina okungixakayo ukuthi ngifihlele. Yiyona. Ngizongithini wena. Siyakho sayikhuluma le ndaba nalengane. Yize noma saphambana lapha nalapha yana.
0: Yeah,
1: ayikade ngafuna ukusayina.
0: Hayibo.
1: Kodwa vakala kusaphinde saba right kwamnandi nasekhaya. Hayibo, bengalindele mina ukuthi uzongenza lento ayenze yona. Ahambe ngemuva kwami.
0: Hayibo.
1: Kanjani
0: chom?
1: Umimali
0: engashalo uthethe. Ungashalo uthethe lozo nje.
1: Lutho.
0: Hayi chomi.
1: Hayibo.
0: Hayibo.
1: Ingane njani ke nje le nje njalo.
0: Kodwa mngani wami awushoki. Uyithola kanjani indaba enkulu kangaka kodwa chom?
1: Lalelaki. Ngicela. Sihlezi ke tafuleni dadhe siyadla ngizokuvumela. Nokudla lokho kuthenga uye lo Zara lo.
0: Ngiyakuzwa.
1: Akufanele kwenze ukupha futhi kwaloko.
0: Hamba Zara. Zara sayibhoza.
1: Ngiyabona ukuthi lengane le ingizilima kahle. Yazi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzekani. Nomthabo ngala akayingeni yami. Ubizo langene nokudla lokakhlayo.
0: Abe
1: kanti uzovela ingene imessage.
0: Ya.
1: Yangizwa. Athi uma ivula ngifanele ngihlwithe.
0: Okay. Ya.
1: Ngizona. Ngifuna ukubona ama message. Nangempela ngithi angithi inhlawe sithi.
0: Mama shani. Kwenzakala ngantshomoza naso.
1: Na, ngiyakuyavila ukuthi imali iqhubekisene. Balance yakhona dad iyavela ukuthi
0: wethomi kusho ukuthi ngempela ngempela lengane beyimisela ukuthi ishayiva le mali ingasange sikutshele lutho nje ukuthi sitholile imali
1: ngikutshelile yini kanje ukuthi even iyangigixa benza ngeimpahla dad ebizayo
0: wangazisa jomi kodwa lalela mngana umncane kwakhona kwenzela khona okuncane uyabona
1: ube ngi

0: Ai, Jamil, ai, Jamil, umfazi womuntu phela ngisukhohliweni. Cela umfazi womuntu. Manje uzumbamba kanjalo nje amphutaphuta.
1: Hayi bo. Ukhuluma ngoda womuntu nje ukhuluma ngatshela ukuthi
2: ngeke. Anginawo ngisho encane inkinga mina come on.
0: Hayi bo. Come on. Ngifisa wazi ukuthi unga ngangena umzolo la. Manje
2: solo wazi
0: ngakho qinta mekame
1: phela sibona kuphela amadoda
0: avule chomi ngiyakhuza chomi ngiyakufa umuntu chomi uyazi ngiyakhuza chomi
1: hawu mngani kanisekwenze njani nkosami ngoba phela
0: siyayidansa ngeke mazethu manje mazethu awuzongibonisa na umfazi womuntu eshama get down
2: endodoyayibo wazi ukuthi usekumhobholo
0: kwelelohobholoke
2: manje
0: yazi ngakuvala uredo DJ ibambe DJ ngakuvala uredo hayi ngiyayivala ngiyayivala ngale redo manje ayikho lento hawu
1: Hayi cha kahle kodwa nawe manje ufuna ungilusa njengengane ke manje angisindi
0: lale ngiyazi mina wena usingana ngithi
1: manje inkulu ngiyakumeza
0: ukhulumeza ukhuluma ngani manje utheni
1: aw Jesus yabonana sokusicela phendula kodwa uzabe umzolo ungifuna ngisayijabulela mina kanje
0: indoda yakho
1: manje
0: phendula phendula indoda yakho phendula

0: Hayi tata, ninosithando, hayi gama uzoda unana wami ilungile impendle ntandisi wami. Ngithi nje bambelela siyajika. Kushuzo usuke empendla eMaritzburg. Ngithi uyiphatha kahle inkabi. Uyabathanda nabagibeli. Ngiyabonga.
1: Sake sibambelela siyajika kugonda sohambela se ohamba nge-JG 92MYGP. Usuka e-Alex eya e-Jules. Ubaphatha kahle abagibeli. Ngiphinde ngithi bambelela ke siyajika. Kumashel wasePretorias eHebrew umsitho owakamchunu ubaphatha kahle abagibeli uyahlonipha unenhlonipho nje uhlanzekile uklini nje ngicela ukuthi bambelela siyajika
2: hola hola makhathakhatha ukhuluma lelo ngithomi yabantu khona la phansi kwanongoma ngicela ukuthi bambelela siyajika khona la i-NND kwanongoma ehlala nkosi ngicela ukuthi bambelela siyajika lapha yakumfokandwandu lapha ushuzo uhamba ngekwantam elisuka edrobheni liyemashini nami number plate ingasayazi kahle ave iphatha kahle ave baphatha kahle futhi nabagibeli and uyahlonipha uyageza nemonto uyayigeza uclean nemonto iclean ave bahlonipha abantu ave nomusa long term yabantu kwanongoma kwantambakazi danko
3: chata nosthandwa ntusa

0: elapha sivinjwe i-truck ku-N3 ngesikhathi ubheke ngakhona ke laphayana nje ubheka sethekwini ngicela nje uqaphe lapho hlangothini lwemoto ehamba kancane izivimbe lapho nje leyo moto kanti ngoba sesihamba nje nokucindezeleka sekukhona ke konke nesiminyaminya uyinikeze nje imizuzu emhlanu noma ke usungabalekela kumgwaqo oku R103 ngiyabheka ke futhi isimo somgwaqo maphakathi nesifundazwe esikhotha hayi kuhamba kahle kakhulu ngize ngiyophumela nje le ngakhona nje nakomoya kunokulungiswa komgwaqo ke makuthi uyale ngase eGoli ngiyacela nje ngempela ke kuleyo ndawana ube nakho ukubekezela ngesikhathi nje uyongena lapha ke e-toll gate yaseMoy River kuthanda ukuqina ngempela engathi nje ungabalekela nakhona ke futhi kweminye imizila R74 makuthi uye eGoli noma ke usungahamba ngo-R103 ngifuna nje ungena ke lapha ke e-Gauteng njengamanje ngibuke isimo ke singconywana kodwa ke asakalunga hlehle lapha ya ku N12 ngivulele ngayo ke le ndawana kodwa nje ilocking khomba khona futhi ingoba umehluko semncane nje khona ke ngiyacela ngempela una ube nakho ukubekezela ngesikhathi uhamba ku N12 lenga khona nje ko Clip River njengamanje sizama ukutakula ingozi yemoto ekuyimoto nje ebihamba yodwa nje lapha ngaku Xavier ubheke inkabeni yase Gol ngiyacela nje nakhona nje ube nakho lokho kubekezela noma ubalekele ku Golden Highway noma usoweto highway siyaqala ke futhi njengamasi ukuthi nje khwalala ceqaphele kakhulu endaweni ebhekele ngakomalahleni nakhona futhi ngasevali inkungu ke ithanda ukuba ningana ngalezi ikhati ugade nje futhi isikhala ukuthi sanele ke kule moto engaphambi kwakho ugade ke futhi indlela oshayela ngayo nalawo malampu ake sifasebenzise ke bafethu asibonane sesivalelisana lapha ya silgamanxa ihora lesihlanu
1: Ingabe ubambe kusimiyamenya? Thumela iWhatsApp ku 071 613 667. Ukhosi FM luhamba phambili. Ezemidlalo nomkhaba.
2: Wonglalela baba.
3: Angiphinde ngibingelele kumlaleli woKhosi FM kwezemidlalo esifinqiwe. Elinye lamaqembu elidabuka esifundazweni saKwaZulu Natal elidlala esigabeni esiphakeme ebholeni lenyawo kuleli laseNingizimu Afrika okuyiBetway Premiership selithule ngokusemthethweni umqeqeshi wabo omusha ngokunjalo nethimba lakhe okufaka phakathi isekela nomqeqeshi wonozinti abazobasebenzisa uma ngabe kuqala isizini ka-2026-2027. Kanti iqembu lezwe lakuleli laseNingizimu Afrika iBafana Bafana izodlala umdlalo wayo wokugcina weqoqo lika A okumele bawunqobe nakanjani emidlalweni womqhudelwano wendebe yomhlaba uma ngabe beyimisele ukuthi badlulele esigabeni esilandelayo kanti lo mdlalo kulindeleke ukubudlalele eStadio Monterrey malibumbana nje ihora lesithathu eyintathakusa kusasa ekuseni nakanjani ke mlalela ke ngwethembise uma ngabe ligamanxa nje ihora lesihlanu ngizobuya futhi ngikulethele zona sigcwele
4: Ezikhatheni ezinzima zokulahlekelwa, iclientele iyoba nenduduzo nozwelo kuwe. Akufanele ubhekane nobunzima bomngcwabo uwedwa. Qiniseka ngokuthi izinhlelo zomngcwabo zakwaclientele zikhokha engakapheli amahora angu-24. Ungakhava abomndeni abangu-13 kwiplani eyodwa. Izingane ezintathu zikhaviwe ngaphandle kwezindleko ezengeziwe. Ngeclientele, awuthengi iplani kuphela, uzilethela ukuthula ngezikhathi zonke. Uma sekufanele ufake isicelo somngcwabo, uzothola u-R200 e-airtime. Amaplani akunika ikhava yengozi ephindwe kabili uma unohlelo lwakwa-clientele lomngcwabo. Izindleko ze-transport, igrosa, netshe lesikhumbuzo. Balisa namuhla, kulula, awuhlolwa impilo futhi akugcwaliswa maphepha. SMSa ukhozi ku-44419, ku-44419. Iclientele Life iFSP egunyaziwe kanye nomnikezeli womshwalense wempilo onelayisense imibandela iyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile

0: Ukhumbuleke phela sikuyona inyanga le yabantu abasha isiqubulo sethu kule nyanga njengomsakazo Khoza FM sithi vuka ukhanye umuntu omusha isikhathi sakho sifikile iphupho iphupho alifu umnikazi walo esaphila Namhlanje ke sinayo ke lapha ke isambeli sethu bathi ke ukhaya lapha ke shange uyena ke ungumbhali futhi uyimbongi nomlondolozi kakhulukazi wamagugu esintu uyena ke sinaye namhlanje emsakazweni Khoza FM sikubingelele ekhaya sikumukela la emsakazweni Khoza FM kusebusuku
1: Ngiyabingelela shingo dongana mavuso ngibingelele uyithimba lakho nokhozi lokhu lobaphiko phiko ngithi ngiyakhuleka nina bekashana kamizi iyaphuza umlaza ngameva nina bakabheja liphuma esiqwini ngoba kade kasevalele cha ngibonga ukuthola ithuba ngiyathokoza
0: isisho sesizulu ke sikhona esay sithi basicaphuna nalapha abafunda iBhayibheli bathi kubalekile ukuthi uma unolwazi noma unesibane sibani sakho sithathe usikhanyise usibeke ngaphezulu ungasibeki ngaphansi ngoba uma sokubeka ngaphansi singase singabonakala kodwa uma sobeka phezulu usikhanyisela wonke umuntu lokho esokwenza namhlanje ukuzama ukuthi sithathe lesisibane sakho sesibonise izwe lonke likwazi ukubona kwena ke mlalelo Khoza FM zoba ingxenye yaloku kukhuluma kwethu mfokashange ngifisa sike siqale sihlehle nje emuva sikubone noma sikuthathe ngesikhathi oseyinsizwa ukukhulu lapha ke kwaceza ngabe wafunda kuphi mhlamba amabanga aphansi emfundo nanokuthi ke kona ke lento yokuthi ufunda lapha emakhaya kuhambe kanjani nalolu hambo lakho lokuzithola namhlanje osungumbali
1: shingo uma ukhulele emakhaya ukhulele kwaceza lapha esigudini sokamkhulwane umfule ngufuza olivungu ngifunde kwaceza eprimary ngaphinde ngaqedela ngenza umatikuletini lapha evungu high school into eyangihlaba umxhwele ngezwe lakithi noma ngendawo yangakithi kwaceza lapha kwaceza intaba entabeni yakwaceza kwakwalwa khona sezwa ngabadala ukuthi inkosi uDini uZulu yayilwa nabamhlophe khona ngawuyithola inkosi lapha eyibongweni uDini uZulu ethwa umamonga wosuthu umama ongabulela sizila oqotha imbodi nesisekelo ufana nendlovu eminyama sondini usilwana nkunzi imbili enye yakwangena etsheni enye yasebhanga nomo umgwazi ongadinywa zenqapheli ingane abadala zibadinile isikhona esimazinga umuzi waphuma ehlathini bawulabalabela itholeko kamswili inje liguqile yabe ngizwe ngimncane ngaze ngamdala ngayibona ngamehlo usifuba singungu singubele ngane sabhokwa uma khipha imbili esixhotsheni kwaceza angene ilapha engifike ngichazeke khona mase kukhulunywa ngokuthi ukhipha imbili esixhotsheni kwaceza uyangena kwandaba lokho kwangenza ngahlabeka umxhwele ukuthi ngampela kahle kahle nathi siwuceza simncinyane lokho ke msakazi ngisafunda izikole isikole bengakunaki kakhulu indaba zeinkondlo kodwa kuhambe kwahamba ke ngezimo ke engibhekene nazo zokuthi kodlula abantu emhlabeni engangibakhozile ngaqala ngabhala inkondlo ekhuluma ngokufa esibili inkondlo engayibhala kwakuyinkondlo lapha ngangalwa khona into be engangiyithanda ngazibona njengomuntu oshayiswe isitimela ngokanga ukuthi ngagcina lento ngikhiphela ekubhalile msakazi ngiyabonga
0: uselapho ngithi mangikulalela indlela oyibiza ngawo amakhosi nendlela owathuka ngayo amakhosi ngitshela ukuthi ungumuntu owuthandayo umlando nolenzayo ucwaningo mhlambe ngiyafisa ukuthola ukuthi ngabe yini le eyakudonsela ekutheni uqale ukubhala abanye abantu kuye kube khona igigaba ezithile ezenzekayo empilweni yakhe mhlambe kube ukuthi leyo yonto ufisa ukuyidlulisa imizwa yakhe ngepeni kuwena mhlambe kukhona ababhala bangephambili obona imisebenzi yabo mhlambe wazithola nawe singena noma ngophela kuthiwa nako ukubhala lokhu inako kungenwa abaphansi
1: into eyayigqugquzela safunda izikole besifunda iy'ncwadi zobaba uprofessor Dibizo Ntulu nobaba usihlalo wethu lapha kusiba ubaba usibiya ekufundeni kwincwadi lokhu bekwenza nje uma ufunda incwadi uzwe inkondlo ngendlela esuke ishawa ngakhona nowenza indlela esuke ibhalwe ngakhona lokhu kukwenza ukuthi nawe ngelinye ilanga ngiyafisa ukuyibona nami ngingumbhali kodwa lokho bekungekho enhlizweni ngoba ngichaza ukuthi sakhula into besingayinaki kakhulu iy'ndaba zokubhala kodwa noma besikuthanda ukubhala mina into yangenza ngigqubuzeka kokuqala nje ukulimala kwamalunga asekhaya lokho kwangenza ukuthi ngelinye ilanga ngingakwazi ukuthi ngiqokele abantu ukuthi ngempela ngempela emoyeni wami ngilimele ngabe sengiqala ngishicilela phansi kephepheni ukuthi la ukuthi nokuthi akungiphathi kahle la ukuthi nokuthi kungiphatha kahle
0: ngikuzwa kahle ngamanye amazwi ukubhala bekuba iyona ndlela yokuzama ukuzelapha kuyona
1: amen ba yeah
0: mhlambe masinga mangake ngibheke ungumuntu onothando kakhulu lwesintu njengoba sengike ngachaza siphambilini ikakhulukazi ukubongela amakhosi yonake le loluthando nomlando nothinta amakhosi ngoba nayo inento ethile kufanele ukwazi ukuyibamba uphinde futhi ubambe lo mqiqo indlela okuthuka ngawo amakhosi yonake yona le uyibambe kanjani Nokuthi mhlambe uyiqale kanjani yona le?
1: Esikoleni bekuthi maku uma nje kune kuhaya khona inkondlo. Nami ngene mhlambe lokho engikwenzayo ngihaye hayi la ngihaya khona kodwa futhi bengakuboni ukuthi lokho engikwenzayo kuyona talente lami. Nanokuthi lapha ngasekhaya kunobaba uMdletshe oyinyosi yesilo bengiye isikhathi nginokumvakashela kwesixoxe nje naye ngizwa ukuthi impilo ngaphela ihamba kanjani nasencwadini makubhala into nje iningi ejinta umlando benginokuthanda ke isikhathi esiningi le emakhaya ngihlale nabantu abadala ngifuna ukwazi ukuthi izinto ey'thile zenzakala kanjani empilweni nanokuthi-ke izinto ey'thile kwakwenzakalani ukuze kufike la esifike khona njengamanje bengichaze nje kodwa ngangingaboni futhi ekugcineni ukuthi lento kalahlahle iwubizo lawo nangithalente ukuhlala nabo kodwa nginalo lwazi ukuthi ekugcineni mhlampe
0: Ngikuzwa kahle. Ake sikhulume ngomsebenzi wakho. Kuyiphupho elababhali abaningi kakhulukazi ukuthola ithuba lokuthi umsebenzi wabo igcine isipublishiwe okusho ukuthi sishicilelwe. Sixoxele ngomsebenzi wakho osushicilelwe.
1: Nginencwadi imbili amaphendla kuse nesindo. IZulu drama iyona ncwadi cishe ethathe yangibeka la ngikhona ngicishe ngaziwa uqala kwami nje before ngizokushicilela ngizobhala incwadi be kunohlelo lukamfowethu ukungiza umfoka mchunu lapha ayeqakisha khona ngokwezaganisa shuthi zaphuma kanjani nami ngaqala ngaqamba izaga ngaze esoda isakha engizikhumbulayo isakha esithi Lucas emlonyeni okusho ukuthi izinto zisuke zihamba kahle njengokuthi nje umsakazi uma ubuka noma ngingakuvala amehle kodwa uma ngabe uphethe ukhezo esandleni angeke ugeje umlomo ngeke utholakale usulukhuza usuthatha isipuni usifaka ezwaneni emehlweni so incwadi ke le isisindo ikhuluma ngeqalekiso noma ngeyingcinamba esidibana nazo thina ndlemnyama kakhulukazi ngoba uma ubuka kunezinto eziningi ezishaya empilweni esikhathi uzugijime uthi mhlawumbe uthakathiwe kanti nje mhlawumbe imumva lakho khona la engahambanga kahle khona uma sokhumbula kuthiwa inkosi ushaka kaseza ngakhona walokhuza wathi uma esizokhothama wathi lelizwe ngesilibuse liyobuswa ezinyoni zezulu umphinde futhi siye lapha encwadini yengcwele sikhuluma ngelokuzana ngombhalo othi izono zabazali zikele ebantwaneni le ncwadi kisindo incwadi encishe iyona ncwadi engithintile nabantu abaningi ibathintile echaza ukuthi uma umzali wena wenze kabi ingane zakho ayivami ukuba impilo yazo ihambe kahle msakazi
0: ngizofisa ekhaya ubambe nje kanjalo ngidlule ngapha etolo ngicoshacoshe mangibuya ngakhona siqhubeke futhi nengxoxo
1: siyabonga
0: Kona ke mlalelo Khoza FM sikulona ke ingosi ethi siqondisa ke ulimi namasiko sekhuluma ke nombhali imbongi nomlondolozi kakhulukazi wamagugu esintu ukhaya Shange kulona ke uKhoza FM
2: Manje awesho mngani sakuphethe kahle Themba
3: hey oh nginamahloni imilo ezintsupa esithenisa ngasese ube ngabona lento Themba uzongishiya phela
2: hayi ungakhathazeki lezi zintsupa benginazo ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel ipholisa ngokushesha iziqede nya njengamanje ngisebenzisela iRejuvena Wax Drops
3: ejeli isebenza kanjani ngaphela ziyashisa zonke lezi zinto
2: hayi oh iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akunabuhlungu iWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi
4: Ombetha kuningi abafana ngakho isibindi intshisekelo uthando. Abanye abayidingi inkundla ukuze babe ngombetha. Umvuzo wabo iCulling Black Label. Ubia osemthethweni we FIFA World Cup. Wenzelwe ombetha. Ningizimu Afrika Iban Sharp. Akuyona eyabaneminyaka engaphansi kuka 18.
5: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. iClient Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplan ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplan ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu, nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, idivorce engaphikisiwe, isevisi engeyinhle, ummeli weclientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplan ahlanganise nemali yebail engafika ku 5000 rand ezokhokhwa yithina esteshini samaphoyisa. Futhi iClient Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu 24. SMSa ukhozi ku 44789. Yebo, ukhozi ku 44789. iClient General FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela yatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
6: Yes!
7: Si Ukhozi FM. Sivisela wonke amazwe azodlala kwindebe yomhlaba yeFIFA 2026 impumelelo. Nawe mlaleli ungaphuthelwa ile mdlalo Ukhozi FM.
6: And umuntu obekufanele khishe emosha.
7: Nezinye iziteshi zeSABC. Inkosi nathi mshengu.
8: Igama ngingusandile wakwaDlamini.
9: Mhlawumbe kuzofanele amaphoyisa ukuthi uMazulu mhlawumbe uthunjiwe.
8: Ngikhulele eMlazi.
9: UMazulu uyazi ukuthi imina umuntu ekufanele ngibe indoda yakhe. UMazulu uyangithanda.
8: Ngiyazi abaningi bangingazi ngoshongololo, uNgcolosi, uBhengu.
10: Uyasihlanelwe naba yini ngalomndeni ngabe?
11: Zazibuya ke lapha.
8: Eyi, wangikhumbuza ezinye izinto.
11: Ngihlile nje ngisobu.
12: Ukhona nginaye kulayini.
13: Nayi colleague yakho kwesouth Africa ukhanywa baphungula esikole naye.
8: Sengimzwile uGodini.
12: Kanye ukusebenza noDlamini kuyiproduction yeSarafina ukuphonga kusho ngayo.
14: Ngifunde kakhulu namanje ngisafunda. Uneyimfundiso eziningi mina njengoba ngimncanyana kunaye. Izinto ayikhulumayo ezisasakha namanje ukuthi kumele sihlale sibambisene. Ukuhamba kwaBhuti Mbongeni noMamshila umama obesigada kwithoy yethu kuSarafina. Usenze sahlangana kakhulu
15: kunakho.
12: So kuzenza bona?
16: Hayi mme khuluma ngeSarafina ngeke ngayibona iRehearsal la ngomgqibelo khona la eSoto Theatre la pe stage hayi.
15: Yes.
16: Ngaphele ngakhumbula impela nje impela sibuka nje ko Black and White nje kudala sibancane.
15: Yeah.
16: Hayi bakhubeka impela ngelo mcimbi omuhle kangaka siyabonga.
12: Siyabonga kakhulu kwena.
8: Kubalekile ke ukuthi nathi sibheke phambili ngoba ikhona inhlasi edinga ukuthi sibuye le ndawonye sihlangane, sihlanganise inkune, sidonse konke singakudonsa, silayithe kuzo ukuze umlilo uvuthe ukuthi intsha ihlale inethemba.
7: Inkosi nathi mshengu, Ukhozi FM.

0: umsakazo olalela ukhoze oluma phiko phiko noluhamba phambili kuwena ke mlalela ukhoze fams ukukhumbuza ukuthi namhlanje sihleli ke naye umbhali imbongi futhi ke naye umlondolozi wamagugu esintu kuyona ke ingosi sithi siqondisa ulimo namasiko kulona ke ukhoze oluma phiko phiko kanti ke sinaye namhlanje elaphana ke ukhaya umfokashange wena ke mlalela ukhoze fams sikunxusile ungathumela ku WhatsApp noma mhlambe usithinte bukhoma manga bese sivula lelo thuba ikhaya ngifuna siqhubeke la mfowethu uke wabhalela ke ukuvuselela ikakhulukazi amasiko uthi uma ubhala ubhalela ukuthi kuvuselele kamasiko ukukhuthaza futhi abafundi nokushiya ifa eliyohlala ke izizukulwane nezizukulwane esizayo ngabe yiphi indlela ofisa ukuthi kwenzeke ngayo lokho ngikusho ngoba inselele esibhekene nezwe nesikhathi samanje ngenxa ye technology ngisho njalo nokuguquguquka kwayo kwenza ukuthi abantu babe bancane kakhulu abakhuthalela ukufunda
1: engakusho emsakazi ukuthi iphupho lomuntu alife saphila uma unetalent emhlabeni lisebenzise bese wembatha ingubo yokubekezela ngoba uma ukuthi awukwazi ukubekezela kusho ukuthi awuzukufika la ozoya khona okwesibili engakusho qhawe ukuthi amaqhawe siwaziwe namaqhawe siwahlonipha namhlanje amaqhawe aneyibazi uma ngabe uzofuna ukuphumelela fanele wazi ukuthi etalentini lakho noma emsebenzini wakho omuhle ufuna ukwenza fanele wazi ukuthi izibazi zizoba khona uma ke zifika lezo izibazi zokuthi uphumelele ungakusabi lokho ngoba kusho khona ukuthi leyo ingozi yamaqhawe iba sesiphokweni ngiyabona
0: ngikuzwa kahle ngiyafisa ukuthi sike sithi ukuyibhekabheka kwayona le ikakhulukazi lezo zithintane ke nokulondoloza kanye nokuvuselela izinto ezingamasiko khaya kuba nenkulumo mpikiswano ikakhulukazi makuziwa kwizinto ezithintana namasiko ikakhulukazi wona lawa amasiko esizulu uma ungaqaphela le yokuqhamuka kumakhosi ahlukene nefunda ehlukene nemigqiqo yethu ehlukene izinto ezizenza ezithinta isiko lethu kuye kungafani angenze sibonelo kwenye indawo banendlela yabo yokwenza indlela abalandela ngayo isiko leli lokulobolana yabona uma ngabe kuzofika umkhongi kuzofika abakhongi njalo njalo bayenze ngendlela yabo kube nami indlela yokulandelana ngayo uma usukwenye indawo yathi ukuthi hayi benzani manje okuyinto efanayo futhi uma ngabe kuthiwa kudlule umnomzane ekhaya ufika wena emzini lapho kudlule umnomzane uma ufika khona ufike benenye indlela benza ngayo izinto kusukela kuyobiza inkosana ekuthiwa ihambe yokhombiliba iphinde ihlabe kuqala kwenye indawo kuningi kuningi kwenye indawo ufike sebedouble ingubo beyishanga isipeti uzibuza ukuthi sidabulelani ingubo noma ekuchazela umuntu akachazeli into ebambekayo ngishola ukuthi lezi zinto ezingamasiko amasiko nemikhuba kuyahluka ngokwefunda esiqhamuka kuzona yize sikuZulu sonke uqinisekisa ukuthi ngesikhathi ukuvuselela lokhu akukho la kugejeka khona futhi abekho abagcine benyatheleka makhona iqale futhi inkulumo mpikiswane sezothi hayi baya uyabhuda ukukhaya kule nto ayibhale lapha uyimisela ukuthi ihambe kanjani le
1: engingakuchaza umsakazi uma wenza into yakhulukazi ethinte usiko angithi isiZulu sithi indlela ibozwa kwabaphambili into okumele uyenze kokuqala uyahamba ubuze kwabantu abadala njengoba sisho njengasekhaya sinabo baba abafana nobaba umlethi abayinyusa isilo nabanye abaningi abadala uyahamba njengengane ubuze into enje yenziwa kanjani uma usuyithathe into kumuntu omdala uphinde futhi ubuze nakwabanye abaseceleni ukuthi izinto bazi kanje zimiswa kanje ngoba into thina kakhulukazi esihluphayo ukuthi siba nolwazi oluningi oledlula umuntu omdala njengokuthi wena mhlawumbe uke umuntu bayangabe esebona ngathi imfundo yakhe isingaphezulu kwekhetha lakhe limkhulisile bese bona sengathi umdala kunomuntu noma nje imvama abantu abasha noma thina abantu abasha uma ngabe ususemandleni usukubona ngathi umuntu omdala ongazange azaye esikoleni noma nje angazange afunde ithile usubona ngathi mhlawumbe indlela yakhe noma indlela ayiyo ayisiyo indlela efanele kanti kumele unqele umuntu omdala ngoba iminyaka yakhe nokhisimusi bakhe bachaza lukhulu kuwe ukuthi wena mhlawumbe sowunamandla athile kusho ukuthi sefanele umeqe ngaphezulu
0: ngikuzwa kahle kwena ke mlelo lo Khoza FM nawe ke ungaba ingxenye yalolu hlelo ngokuthi ke uthumele ke voice note mhlambe khona ngifike ukuphawula mhlambe usuke wahlangana nemsebenzi yayo lensizwa ndawona thizeni khaya ngiyafisa ukuthi ukuthi sibheke la ngabe kusho ukuthini kuwena ikakhulukazi ukuthi umsebenzi wakho wamukeleke mhlambe uphinde ugunyazwe umnyango wezemfundo nemtapi yolwazi ukuthi ungaba imsebenzi esingathathwa inikezelwe abafundi igcinwe njengemsebenzi esekuthi umuntu umayithandula imlo sesizulu ayicaphuna kwazo ukuthola ulwazi kuyona
1: kusho lukhulu baba ngoba thina noma nje ababhali noma nje abantu abanamathalente ukuthatha nje i-ball pen uhlale ephepheni kusukujuluka lapho uthola umshicileli uyajuluka lapho uma ngabe sigwinjeka lezi ncwadi ngichaza uzigunyazwe i-routing department ukuthi ziwazi ukungena ema-library nasikoleni lokho ngithi kusho likhulu kakhulu ngoba kuyachaza ukuthi lento sokuyibhala kukhona oyibonayo ngeso elihle lokho kwenza ukuthi futhi nawe uyithole unogqozi lokubhala njengoba senhlanganeni lapha oyosiba sinengqele lapha obaba ontuli esazi ukuthi uma ngabe uzobhala into kumele uphinde uyongcela phela kodwa badala ubaba abafana nesihlalo wethu ubaba uSibiya uhamba ubuza ukuthi into eyenzeke ngayibhala njengoba bazi njengabantu ababhala amanovel ababhala ama short story ababhala into eyiningi ezahlukahlukene nawe uma uzobhala uyancika kubo nanokuthi kufunde incwadi zabo abantu ababhalile phambili ukuthi babebhala ngayiphi indlela ngoba angeke kuze ube niqhawe ungazange uyikhuhle emaqhaweni
0: ngiyafisa ukuthola umehluko phakathi kweyinkondlo nje kanye futhi nokubhala izibongo zamakhosi noma zenkosi ethile uba kuphi umehluko yini edingakala kakhulu kukho njengomongo ihlukaniseka kanjani kanye nomuntu osuke ezoyifunda iyiphi indlela akufanele athi meya kuyo abese yilungiselele ngayo
1: uma uzobhala inkondlo usuke ubhala ngemizwa mhlambe ubuhlungu mhlambe injabulo mhlambe izinto ezenzakalayo emhlabeni nakhona uma uzobhala kumele kube nomgqiqo wakhona ekuthenini le engibhala weyinkondlo manje kumele wazi ukuthi noma kuthiwa sekukhona umuntu ozoyithatha ifundi awuze umgqiqo awuze ukuthi ihlakala kanjani inkondlo yakho awuze umoya wenkondlo abone neyidanza zayo inkondlo ihamba kanjani ukuqala lokho uma sizoya eyibongweni zamakhosi lapho usuke kumele ma uzo eyibongweni zamakhosi uzobhala zona kumele wazi ukuthi awubhaleli umuntu nje kodwa usuke ubhalela inkosi uma usebenzisa amagama kumele wazi ukuthi awuzokusebenzisa noma abe isiphi isilwane osibonayo nje odibana nasemgwaqeni kuzomele usebenzise into ezokunika kakhulu ethini uyabhala futhi ubhalela inkosi ufune wazi ukuthi uzoyihlonipha kanjani nanokuthi uma uyibeka le ndaba isizwe sayo leyo nkosi leyo sizokubheka kanjani sakazi
0: Ngikuzwa kahle khona. Mhlawumbe ngaphambi ukuthi sishone ngapha ngoba masibuya ngapha etolo sizobe sasithinta sibheka abalaleli ukuthi baPaulu wabathini. Ngiyafisa ukuthola la khaya ngoba kulamasonto adlule sike sakhuluma nababhali abahlukahlukene. Endiningi labo liyazwakala ukuthi lingamalunga agcwele enhlangano le ebizwa ngosiba nawe futhi usho kanjalo. Ngabe kubaleke ngani ukuthi umuntu ongumbhali mhlamba yesondeze ikakhulukazi nale nalenhlangano yababhali yini le imuphi lo lezaqheqhe nithola laphana ekuyizona ezenza ukuthi umsebenzi wenu ube kuleli zinga
1: ukuba lapha umsakazo ukuqala kuba namathuba amaningi kuyavela amathuba amaningi uthola ukuthi ngizophonsela khona mhlampe ikhangiso eyithile ufanele uphosele iy'nkondlo kuqala lokho okwesibili nanokuthi uma ngabe uze ukuthi lento oyibhalayo awuyizwa kahle noma nje ufuna indlela thizini yokuyibhala uyakwazi ukubhala bhalabhala ubusuphosele emagrupini ubuze ukuthi uma ngathiwa ngibhala kanje ingabe ngibhala ngakho ngoba isikhathi ukuthi uyasibhala izulu khona izulu esisikhulumayo njengoba selapha kwendonga ziyaduma usikhulume kodwa uma sefanele ubhale ngangikhubulake lilanga kangedala nyana nje ngangiqala ukubhala ngangabhala ngenye indlela ngalungisa kobunye umuntu kuthi hayi isizulu-ke uma ukhuluma sinje kodwa uma usubhala fanele ubhale kanje futhi uma ulapha-ke zinike indlela ofundiswa ngazo ukuthi uma ubhala igama okuyiyona lizonemba ileli gama elinjengaleli msakazi
0: Ngizofisa ukuthi ungibambele nje kanjalo siphinde sidlule ngaphe tolo masibuye bese siqhubeka nohlelo. Umsakazo olalela ukhoze olumaphikophiko nolihamba phambili sikuyona ke ingosi lapha na ke siqondisa ke ulimo namasiko kulona ke ukhoze FM.
2: Buzukhambo zang

0: ubusuku obuhle.
1: Umsakazo olalela ukhoze olumaphiko phika sigijima size kuwena mlaleli sikesizwe mhlambe khona ongathi uPaul noma ukubuze kuDokotela. Ake ngigijimele ngithathe ukuqala la sokhoze nisawona.
2: Yebo njani?
1: Siphilile thina kunjani kuwe?
2: Yaphila. Ngicela ukubuza nawe into khona thola ukuthi umuntu ezayithinjeni. Ihlalihlale ekodla mawugwinya. Ubengazi ukuthi ena ukudla noma amanzi kudlula empenithini la esayidini kodwa. If uyafisa ukuthi u-check-e khathi esibhedlela ungafika uthini, ngathi ufuna uku-check-a ini, ngasho kanjani uma ufuna ukuthola ukuthi akufuna uku-check-ela yena ukuthi akusiyeli ikade i-cancer.
1: Dokotela, uyawuza lo mbuzo?
2: Ngicela ungiphindela ngizwa kahle.
1: Awumphindele futhi udokotela uthi kunani emphinjweni nanokuthi ma uye esibhedlela uyo-checker, u-checker?
2: Kunento oyizwayo emphinjweni, ihlalihlale ayibuhlungu kodwa nje ihlalihlale iyizwe lento le ingazi ukuthi kudlula khona iyathinteka ma ugwini. So ma kuthi uyafisa ukuthethela ukuthi akusiyi-cancer mhlawumbe ungafika uthini nje esibhedlela.
1: Kulungile. Awuthi ngeke ngibone ukuthi ngizozama lapha ukuthi udokotela ngimbekele. Dokotela, uthi uma ngabe kunento la emphinjeni wakhe, owusho ukuthi uyathi uma ngabe ethi uyagwinya eze ukuthi kunento engahambi kahle emphinjeni. Manje unako ukusaba ukuthi kungenzeka ukuthi kukhona into esakhensana mhlambe lapha emphinjeni. Ukuzayo ayobheka mayifika lapha na esibhedlela afika ukuthi uzojekana.
2: Okay, ngiyabonga kakhulu. Ikuthi inkinga nge cancer iya ingathi iyacasha. Ama symptoms akhona ngoba kukhona ilampu ekhona akusho ukuthi yiyo i cancer. So uma ethi uma ezwa kwi throat sengathi uyagwinya kungathi khona into ekhona, ngenze ukuthi kukhona ukuhwayeka okukhona, ngenzeka ukuthi ngenzeka ukuthi ngayinto nje njengokuthi kukhona isilonda esingakhona mhlampe okusa ulcer. I mean into engayi kunga dangerous ukuthi over i radio ukuthi ngathi uyiloko, kodwa into engayi advise ukuthi aphuthume aye esibhedlela. Uma efika khona ayichaze njengoba eqeda ukuyichaza nje manje, then bona they will do ama-test afanelekile ukuthi ba-check ukuthi yiyo noma akusiyona. And ngenzeka ukuthi futhi uma kungenzeka ukuthi ingayiyo, kwenzeke kahle lokho ngoba inkinga isasencane, isase-local, isasendaweni eyona. Kodwa futhi kungenzeka ukuthi ngaye ezinye izinto mhlampe kungenzeka ukuthi khona ukuhwayeka okwenzekile ukuthi njalo ulokhu ukuhwayeka endaweni eyodwa. So akunzima ukusho ukuthi ungayini, kodwa nje ayikho into edlula ukuthi uma ubone ukuthi khona into e-wrong and le nto e-wrong ilokhu iqhubekile ukuthi nje uyisukumele as soon as possible.
1: Dokotela, asibonga kakhulu ikakhulukazi ukuthi sibe nawe emsakazweni Khoza FM. Sizohlephelelana usicobelele ngolwazi. Nginethemba lokuthi nangokuzayo angeke futhi udinwe, masiphinda futhi siphakamise isandla sithi hayibo silekelele lapha ngolwazi. Sibonga kakhulu kuwena ke mlalelo Khoza FM. Kukhumbuza ukuthi lolu hlelo ulethulelwa ke ngezinto ezinhle laphana ke ezemfundo emsakazweni Khoza olumaphikophiko ngaphansi kwayinhlangano esakaza ngomoya eNingizimu Afrika okuyi-SABC, SABC Education and Enriching Minds and Enriching Lives. Sibonga kakhulu kuPriscilla Mtaka Dlamini okuyena okuhlanganiseleka ngokukhulu kuyoninci lolu hlelo. Kanti ngingakutshela nje ukuthi kuzothi la ngehora leshumi zize indaba kulona ke uKhoza FM, kanti ngengane kwehora leshumi zoqhubeka ke futhi inhlelo ezimnandi emsakazweni uKhoza FM. Mangithi ngibuka namhlanje lwesithathu, uma kulwesithathu ke ngale kwehora leshumi siye sithola umculo walapha eAfrika, uza ke nokanjomane kulona ke uKhoza FM.
0: Push a number.
3: In the building right now we have Uzayda Earth.
1: Don't look any further. Sorry, I'm not.

0: Sine ngicela ungilinde abandla. Khona ndingifuna ukuthi sikhulume sine. Awusine ngikhuluma nawe musungiziba.
1: Nosebu ufuna nikumina. Angithi wena wangiphoxa ngincokola nawe. Hlwa nami ke ntombazana.
0: Ngiyaxolisa phela sine ukuthi ngakuphatha kabi. Kungesiyo lenhloso yami ngani. Nawe uyakwazi lokho.
1: Hayi, ayikho nje into engiqonda ngawe mina Nosipho. Ngoba ushintshe imbala ukuthi ngonenkosazana. Angisafuni lutho nje olungihlanganisa nawe.
0: Hey, maphela sine. Hawu. Ngicela ukuthi ungilalele ngichazele inkinga yami.
1: Angifuni ukuza inkinga zakho Nosipho. Hamba uyothola abangani abasha ngoba angisafuni lutho mina luzokuhlanganisa nawe.
0: Uyangizwa? Ngiyazi mina sine ukuthi awuqondile ukukhuluma kanjalo. Ngiyazi futhi ukuthi uninenhliziyo yemnene. Ngicela abandla sihlale phansi sine ima. Ima sine, ngicela ukukuchazela inkinga engibhekene nayo. Uwena wedwa okwazi ukungilalela.
1: Inkinga yini leyo? Yini Nosipho? Wayefuzela nje sengathi ubuginja emtshafeni. Kwenzakalani vele ngawe?
0: Sine, angithi yona phela inkinga leyo engifuna ukuxoxela ngayo.
1: Hayi, angisazi-ke mina. Ufuna ukungitshela iy'nkinga zakho. Angithi wena nesoka lakho nangiqamba nathi nguvovo liyakhipha.
0: Awu, sine ukahle ngamagqubu. Oh, mina kade lento ngayidlulisa.
1: Wena Nosipho, umthatha kufunani kumina? Khuluma.
0: Sine, ngikhulelwe.
1: Angizwa.
0: Kunje bangisho nje sine.
1: Maye babo.
0: Khulelwe.
1: He, umakho wakho uyazi ukuthi wena ukhulelwe.
0: Angeze ngimtshele. Kunje ngibona sengathi uneyinsulu.
1: Hayi cha Nosipho she maye. Hayi ngaze ngaphoxeka. Kodwa kade ngangikhuza ngithi hlukana nokulala nolunga. Awu. Hayi cha ngaze ngamzwela she mgogo masibili.
0: Ngiyazisola sine mngani.
1: Awu.
0: Ubuhlungu nje ukuthi uLungu uyaphika ukuthi ngikhulelise
1: wena. Hayi ke uyabheka ke lokho, uyabheda. Wonke umuntu uyazi ukuthi mina bemthandana. Hayibo.
0: Uthi nje ingane kathisha uDlamini lesine, ngoba mina bade ngijwayele ukuthi ngihambe naye.
1: Hayibo. Hayi cha uLungu useyasangana. Yazi yasangana lo. Ubani ongazi ukuthi uthisha uDlamini obekuhambise ekhaya ngoba nakubu kade umsiza.
0: uLungu akakafuni ngisho ukuyizwa nje oleyo. Nami nje ngenza iphutha elikhulu lokuthi ngimtshele ukuthi ngiye ngalala noSe.
1: Hayibo Nosipho. Ulale noThisha.
0: Angithi uyena wacela ukuthi ngimphekele.
1: Manje wena wabona ngcono ukuthi uphekele uthisha bese ulala naye.
0: Cha sine, anginjani.
1: Kunjani?
0: Sathuka sekwenzekile njena.
1: Hayi, angisaziki. Ngamanye amazwi wena ulale nothisha ungazi ukuthi wenzani. Uphukuphuka kanjani ke lapho?
0: Ngiyavumelana nawe sine, ngenza ubulima ngokuthi ngilale naye use. Manje ulunga ukuthi nje ingane akusiyone yakhe.
1: Hayi, wazi bayi. Ake inkingeni wena Nosipho.
0: Ngisho uliphinde.
1: Manje awoshake, uzokwenza kanjani?
0: Ayi angazi wesine ngicabanga nje ukuthi ngivele ngithi ngane yadlamini kwaphela uLungu akafuni ukuyizwa nje indaba yami
1: wena Nosipho kanti unjani umthetho wakho ufuna ufaka uthisha enkingeni zakho uzokwenza njani ke mangabe sexosha
0: ehe
1: ayi ngeke wesisi awuhambe nje uyocabangisisa kahle isinqumo sakho mina nawe soxoxa kusasa.
2: Mphathi ngithi nje ake ngikhlasele seliyoshonila ngimpela nje ngixolise ukuphazamisa emsebenzini wakho.
3: Hayi khuluma jama ngilalela.
2: Mbovu nginesifiso sokuthatha ikhefu lezinsuku ezimbili.
3: Lezinsuku ezimbili?
2: Eh. Ngifuna ukuyobona uMamsomi ngoba hey isikhathi akasitholi sokubuya ekhaya mphathi.
3: Hawu kahle mfoko Dlamini. Yini ungayingempela sonto?
2: Bale inkinga ukuthi uzobe ngekho ngempela sonto kunomhlangano okumele ayowethamela emanzi mtoti.
3: Cha, kuyezwakala jama. Futhi ke kungumcaba ngomuhle lokho. Hey, amakhosikazi atetema kulezi insuku afana neingane.
2: Ha, ungasho uliphindele lo mbovu.
3: Mfoko Dlamini, angisale sengidlula kolunye udaba ngoba uSumane wazilethe wethu.
2: Hawu. Sengenzeni ke mphathi?
3: Cha, akukho lutho Dlamini. Ngaphandle kokuthi nje ngesinye isikhathi kumele sixoxe njengamadoda.
2: Hey mphathi vele uhlala odabeni impela. Hey, ngaze ngimelwe inhliziyo phela ngoba manje hey, sengiyimaganga ngifuna ukuzwa ukuthi uthini.
3: Kunodaba engilongi ngiluzwa njalo la jama. Lokuthi umntwana kaNgcobo usethanda ukuba mningi emzini wakho. Ngabe kuliqiniso?
2: Mbovu. UNosipho akahlali emzini wami. Ngamcela kugogo wakhe ukuthi azongiphekela ngezinye zezinsuku.
3: Hawu. Kuyamangaza ke ngikuzayo jama. Awusakwazi ukuyiphekela Dlamini.
2: Eh ngiyakwazi mphathi.
3: Manje
2: inkinga ukuthi ngibuya sengikhathele ebola esikoleni selokhu nje saqala la extra class ayi umuntu
3: uyasebenza manje jama awunalo uvalo lokuthi isenzo sakho singakudalela amazinyo abushelelezi
2: konje singangidalela amazinyo abushelelezi kubani kuba phela ingane ingayicela kumzali wayo
3: Dlamini
2: Mbovu ngiyaxolisa ukuphendula umbuzo ngomunye umbuzo kodwa ayi kuyaphoqa ukuthi ngibeke kanje
3: cha ngiyezwa jama asethembe ukuthi iinkinge azikho iinkinge ezovela angiyithandi into ezofakela isikole amehlo omphakathi. Akudingi ukuthi ngikhumbuze Jama ukuthi abazali balapha bavutha kanjani uma bengelisekile ngokuthile.
2: Eh, ngibazi kahle imbofu, ngibazi kahle.
3: Ngiyalithanda igalelo onalo eJama ekufundiseni kwabantwana. Ngakho angifuni ukuthi uyithole usenkingeni ebengakwemeka.
2: Mbofu, hayi, ngibonga kakhulu amazwi akho ayangikhuthaza. Ngizokwenza konke nami kusemandleni nami ukuze abafundi baphumelele kahle.
3: Cha, kulungile Jama.
4: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
5: Siyakhipha nokuhlasela.
6: Khozi FM lapho hashtag Khozi FM 66 njengoba ke sibungaza eminyaka u66 sekukhona uKhozi FM. Kamlamo Clarissa ukamfeka ngihleli nawe kezo shaya hore lesithathu namhlanje kuseni. Okwamanje eyami nawe indaba ngifuna ukuzwa kwena kahle kahle ukuthi ke lihambe kanjani uKhozi FM sawona.
7: Yebo, okhuluma nomzamo uMadenyeza ngathi Friday kwafuthi isigodini sosethalo.
6: Isonto lakho belinjani?
7: Hayi, hambe kahle kakhulu, ngibona ngalutho lo.
6: UKhozi FM sawona.
7: Mabodanga kithi.
6: Wasemsingani.
7: Yebo. Ngithi umkhombo wakho lo.
6: Kuchani.
7: Ngikunawe ngingikho creation nje kuphela manje ukuthi ngikwazi ukukhulumisana nomphelo.
6: Ikuza hayi ngizola una 10,000 mhlawumbe ngawudlulisa nje ukuthi ngicabanga kahle.
7: Hayi ngithi phela ngingimfuna ngaphezulu thanga. Mimi nemkhombo omkhulu.
6: Oh so manje uzofika na 10,000
7: naye.
5: Siyakhipha noKhala Samvega njalo ngomgqibelo ngo 12 kwe ku 3 ekseni ku Khozi FM.

0: Sibingelele kuwe nalekhaya obingelele kuThembe kaMazondo wakwacele kuhlelo ikhaya lethu. Uhlelo ke lolu esilthola njalo nje uma ngabeke ku lesithathu ngaso lesi sikhathi la ke sesingena khona sizokhuluma ke ngeindaba ezithinta imindeni yethu. Ey uyazi siyakhuluma la nesihambeli sami namhlanje. Sibheka nje izinto eziningi impilo indlela ke esiyiyo enyakeni noma ke eminyakeni esikuyo siqhathanisa nalathi suka khona siyabona ukuthi ya abazali bethu bakwenzela okungangamandla kepha ke thina ngathi simelwe ukwenza okungaphezulu kwalokhu bona abake bazama ukukwenza noma bakwenza ngaphambilini. Namhlanje ke sizobheka udaba lwemishado sizobuka kakhulu sihambeli sami singumbhali wezincwadi ubhaleke incwadi ngithe intathu mangabe ngingaphosisi kodwa ke sizozwa kabanzi ngakho lokho mlayelo Khozi FM. Kubaluleke kakhulu ukuthi siyixoxe le isikakhulukazi eyalencwadi esizobe siyibuka namhlanje nesihloko sithi Before You Say I Do and After. So izinto okufanele ukuthi sizazi ngaphambi kokuthi siye lapha ya emshadweni. Na semveni ke kokuthi phela silibile khona usuku lomshado. Senze njani? Ngale Khozi FM angagexike amagola ukukhona ke Reverend Sabelo Zungu umfoka Manzini sobe nje sihleli naye. Singankanya sona lesi sihloko asikubingelele Manzini sikwamukela ohlelweni.
1: Angikubingelele sisi. UThembeka. Siyabonga kakhulu ithuba esilitholayo lokuthi sicontribute emshadweni ikakhulukazi esikhathini esiphila kusona as much as ama challenges emaningi akhona kodwa ke egcineni kwakho konke
0: sibheka le impilo sibhekisa le
1: yes kodwa futhi kubalekile ukuthi ngoba kubuke ngazathi konke lokho kusibhekisa le nale ifoundation yakho isisekelo sakho umndeni and the motho yabheka ilapho khona ubona khona ukuthi impilo no Sathane lapha shaya khona
0: yeah
1: because uyabona ukuthi lento yomndeni akuseyona into ebalekile so ukuthi hey ngi right mina and then
0: ngingasiphilela
1: yeah ngasiphilela so why ngidinga umndeni and then awusozo ithola impendulo ukuthi why udinga umndeni until impilo iziphendula iphendulwa impilo uma ngabe ungazi ukuthi why udinga umndeni because impilo awukwazi ukuphila ngaphandle komndeni
0: uphuma emndenini
1: uphuma emndenini
0: ingxenye yomndeni
1: ingxenye yomndeni
0: uyathanda uthandi
1: umndeni uyingxenye yomphakathi
0: kodwa
1: yes ehe uyabona ingakho sesuthembeka noma kuthiwa umuntu walahle umama nobaba wakhulela emgwaqeni uma ngabe uthathwa uyentandaneni
0: yeah
1: ukuphinde kuyofonya umndeni. Ehhe, kuqasha umuntu ozoba uma, kuqasha umuntu ozoba ubaba, ekhulisa abantwana abangazani, ebakhulisele kodwa kwi setup yomndeni ngoba uyathanda uthandi. Ngisho kuthiwa impilo nomuntu ofuna abakunika umndeni, akafunanga ukunika umndeni. Ugovernment kufanele azame ukuthi akutholele umndeni.
0: Uyazi ke usungiphoqa ekuthenini angibuyelele eqaleni. Ku Genesis entsimini yase Eden.
1: Yes.
0: UNkulunkulu uyamdala uAdam. Kodwa ubona ukuthi akwanele
1: yes.
0: Uyamdinga zobamsana naye
1: yes.
0: Uyaqala kuyakhe kumndeni
1: uma ngabe futhi esemdalile uze uyasho futhi uthi na uyasho uthi na ubukhona ba ubukhona bini wena Adam no Eva kwanele
0: yeah.
1: Kusekufanele ube khona
0: yes
1: ngwamanje bese nizalana nanande seniphelelisa ini umndeni ngangithi
0: oh.
1: Uyabona ngwaphela undaba yokuzalana undaba ukuthi zalana nanande ayihlangene nokuthi umuntu wawele esonweni into ehlangene nokuwele esonweni ukuthi owesifazane uzobuhlungu uma ngabe thola abantwana kodwa ukuthi abantwana uzobathola kwakuvela kuyisibusiso uNkulunkulu asibu and le nto uze may ikhaze ethi ethi abantwana bayisibusiso esivela kubani kuNkulunkulu ngangithi uyabona and then uma ngabe futhi na usukhuluma ngomndeni uma ngabe usunomndeni futhi sisuthembeka umndeni uphinde futhi kube khona umndeni wasekhaya kuphinde kube khona umndeni omphakathi uyabona umndeni awugcini ukuthi ube umndeni wedwa niphinde futhi nibe umndeni njengomakhelwane lapho khona okuyonana khona usawoti lapho khona okuyophuzitiye hayi ngoba ungenalo likhona ekhaya because umndeni uletha ukufudumala
0: so umndeni uba yisekelo sakho konke
1: uyisekelo sakho konke umndeni
0: futhi umndeni foundation
1: yebo ngaphandle futhi komndeni uba nenkinga noma sekufika isikhathi othuyosebenza uma ngazange ube na umndeni because nasemsebenzini kufanele uve kufanele kuhlangana nabantu abavele emndenini abazwelanayo abangahlebani abathandanayo ababonayo umuntu meyisenkingeni ukuthi ubani uthembeka uhlale efika enje kodwa ngathi akekhe right angithi yabona lento yenza ukuthi unothembeka ethengena esangweni kwi security lokuqala ahlale libona before asayine ethi uright yini namhlanje because uyambona ukuthi lento yokuba nomndeni ukuba semndenini yenza ukuthi ukwazi ukubona nangaphandle so ingakho ngithi uma umuntu enomndeni si umndeni ukufundisa uqeqeshela impilo nengaphandle komndeni wakho wasekhaya
0: ya yazi usufuna ukungishintshisa isihloko 360 degrees but ngifokusile namhlanje sizokhuluma ngomshado and umshado ngiyacabanga ukuthi uma ngabe umuntu esuke nje eqala ethi ngifisa ukuthi ngibe nomuntu engizobambisana naye vele ngqondweni already unomndeni in mind now abantu abaningi banokwenza iphutha lokucabanga ukuthi umshado noma uma ngabe usuke ushada usufinyelele endaweni le ubukade uya kuyo but ngiyaye ngithi mina umshado uyisiqalo sohambo
1: ngakho ngithi
0: right
1: yebo
0: so angifikile la ngiyakhona imanxa ngithatha igqathi lokuqala nalolu hambo ithi sisi sihloko sencwadi yakho before you say I do
1: yeah
0: and after
1: yeah what says
0: sizoloku sihlanganisa ama chapters akhona siwa over ngendlela engifisa ukuthi ingxoxo yethu ihambe ngayo
1: kunjani
0: ake siqale ngo chapter 9 uma ngabe ukhuluma ngenhloso ngqangi yomshado purpose of marriage ake sikhulume u chapter 9 wayo lencwadi engifisa futhi ukuthi umlaleli wokhoze FM ayithole icopy yakho ngoba uyichaze kahle lento but si summarizele ngaphandle kokuthi usinikeze wonke umkantsha osencwadini ngoba ngifuna ukuthi ngi run away from ukubuza isizathu sokuthi uzuyibhale lencwadi ngicabanga ukuthi it's out there and obvious
1: yeah
0: ngifuna ukuthi siqale lapha ku chapter 9 inhloso ngqangi yomshado
1: Angithi uyabona uma sikhuluma ngenhloso ngqangi yomshado kufanele sicamange ukuthi inhloso ngqangi yomshado kwakungakona ukuthi uthole umuntu ohola 45000 to 50000 ozokwazi ukuthi wena muso uhlanganisa yes kuqala lapho konakala inhloso ngqangi yomshado ukuthi siveze uthando ukuthi luyini ngoba uthando akukona uthando akukona uthanda uthanda kukona uthandwa kodwa uthando uthanda okusho ukuthi uma ngabe uzoshada ushada nomu uma before sifika emshadweni waphela siqala ukuthandaneni uma ngabe uthanda umuntu sokube nenhlanhla mothola umuntu ozokuthanda hayi ozomthanda nawe uthande yena lento iphambana so inhloso ngqangi yomshado ukuthi abantu betshengise ukuthi luyini uthando ingakho uma ufunda incwadi John chapter 3 verse 16 uNkulunkulu walithanda izwe kangakwazi wanikele indodana yakhe ezele kodwa kube ilo nayiloko kholwa yiyo angabhubhuta abenani abe nokuphila okuphakade uthando silibona ngani silibona ngoba uNkulunkulu uthande izwe kungekho elimtshengisile ukuthi liyamthanda ngakho now uma ngabe nasikhuluma ngenhloso ngqangi yomshado ukuthi abantu abaye emshadweni angabe bayathandana noma bathanda izinto abanazo yini imbuzo walo impendulo yalo mbuzo ubuzayo ilombuzo engikubuza wona ongadingi impendulo ukuthi ngabe laba bantu abashadayo bashada ngoba bethandana noma bashada ngoba bethanda izinto abanazo noma bashada ngoba bethanda indlela ababukeka ngayo ngoba umuntu uthi ushada ngoba umuntu eyintombi into uyintombi into ingakho ngemshada usebenza kahle ingakho ngemshada already useqalile usenemoto usenomuzi ingakho ngemshada uma ngabe ngihamba naye indlela engizobukeka ngayo phakathi kwabangani bami noma abangani bami bathi ushayile bembona ngisamthanda ngiseyintombi hawu mangabe bethu ushayile eseyintombi kusho ukuthi umuntu okuthathwa angithi yabona so akuyona isisekelo sokuthi siye emshadweni sisekelo somshado ngaphezulu kwakho konke kuthanda nani.
0: Uyazi usayichaza seng already seng differentiate thile ekhanda lami ukuthi okay. Okusho ukuthi nenhlobo zothando ihlukene. Kunalolu uthando lolu lokuthi ngiyakuthanda ngenhliziyo yami yonke ngiyakwazi ukuthi ngisuse all the material things
1: ekusala wena nokuphola
0: ngiyakuthanda ngikusuka
1: agape love ne
0: yes bese kuzoba ke khona lolu uthando lolu olufuna ubufahlafahla lolu luthi uza nani unani unayo yini degree how ufunde nje wagcina kwi degree akukho noma i honors nyana i masters kono uzoyenza nini uhola malini emsebe uyasebenza kona so zimuveke lezo zinto abese kusalisa iqhu somuntu
1: futhi
0: uthanda yini
1: futhi ke sisi uthembeka akusho lezi zinto azibalekile kodwa zibonus iphutho ngalenza ukuthi zibe first priority iqiniso ongazenzela lona ukuthi asingabi yona i-first priority ngama yemazi ngizama ukuthini ngizama ukuthi uma umuntu umthanda noma engenazo ungamshada noma kufanele umshade uma ngabe ungamthandi noma enazo ungamshadi ngoba lezi zinto anazo azikwazi ukusustain emshadweni umshado uhambo njengoba dushilo uthi siqalo umshado uhambo ehe futhi kwesikhathi uhamba mhlawumbe ngizolihamba 70 years depending ekuthela uNkulunkulu unibusi
0: uyanotisa futhi ukuthi akufikwa kule destination
1: no akufiki eh akufikwa kuze kufikwa kufika ukufa kungakafikwa kuyona angithi yabona ngoba uhambo lengapheli kodwa uhambo esilidalelwe futhi uhambo esimese seqedwe kulihamba kube khona abantu abayosala befunde kulolo hambo lethu kufunda ingane kamakhelwane kufunde ingane oyizalayo kufunde ingane kadadweni kufunde ingane kamfoweni ngoba inhloso yalolu uhambo ukuthi akube khona abantu ababenefitayo ohambeni lweni bekwazi ukuthi mebemile mebebuka wena bebe nethemba ngekhaya nangomshado nangomusi
0: ngizochaza ngokwazi nokuunderstanda umuntu wesifazane angazi ukuthi umuntu wesilisa kuyakusebenza kanjani as umuntu wesifazane kukhona lento ebizwa nge sixth sense esinayo yabona lo muzwa lo qhamuka insizwa iyakweshela awuyazi anazani but kunalo muzwa lo it's either gazi liyakushiya noma lima nawe right so ngibuyela kulento yama material things engiyithandayo futhi into okuchaze ngayo ukuthi asisho ukuthi asike isidingo but azibe singaphezulu azingabi yona into ebayisisekelo salomshado okusho ukuthi asiqale sibe nalo lolu thando as ibase
1: yebo
0: ukuze sizoqinisekelo salendle siyakhaya then uma selukhona ukuthando siyanyuka ngeindonga indonga zethu ke manje seyibiza ukuthi okay sikhula kanjani ke sobabili
1: uma singenakho siyasizana ukuthi kube khona uma kukhona sikwenza kube ngcono kodwa ngoba kunjani kodwa ubukhona babo nokungabi bikho babo abungachazi ukuthi siyashada noma shadini kodwa uthando alichazi ngoba kufanele uzibuze nje lo mbuzo ukuthi kwenzakalani uthatha ingane yabantu ngoba kade ihlolwa intombi into uhlangane nayo mase uhlangane nayo umntombi kuphela ngobusuku bokuqala
0: and then what
1: kwenzakalani ke ngoba uhlala kanjani nomuntu ongamthandi into kade umthandela yona ingasekho
0: yo actually
1: uhlala kanjani
0: actually
1: uhlala kanjani nomuntu ongamthandi ngenxa ukuthi uhola 45000 uhola kanye ngenyanga wena kufanele uhlale naye 31 days
0: so uphila kanjani
1: uphila kanjani lezi zinsuku ezi-30 engaholile ngoba wena usuku lokujabulisa mzukwana kuyi-payday
0: kusho uphiliswa ithemba
1: kuphela angithi yabona uhlala kanjani nomuntu oshade naye ngenxa yokuthi uyahlabelela uyadumisa esontweni kodwa ube esontweni uyasunday ehe for 6 days uzobe engahlabeleli uhlala kanjani nomuntu owashada naye ngoba indlela achaza ngayo iBhayibheli uyavutha epulpit kodwa u 6 days ulindelele umuntu indoda ekhaya ezosolve inkinga ezoxenta ezovalisa ngezokusiza udiscipline ingane uhlala kanjani ingakho ke sithi lezi zinto azingabi sisekelo sokwengena emshadweni kodwa ziba ama additionally ukuthi uNkulunkulu siphile uma sesezikhona ziyibonasi zinhle futhi siyadinga uma ngabe siye emshadweni zingekho asizakhe ngoba uma ngabe sinothando sine foundation esingakwazi ukwakha noma ngayini esifunayo
0: siya ku chapter 22
1: yes sis
0: before you say I do
1: yeah
0: ngaphambi nje kokuthi uze uyo maphambi kwamfundisi
1: uyabona
0: uthi ngiyamthatha
1: yabona le ingithatha ingibeke encwadini kade si proofreader nondodakazi ethina true love waits yona ke abantu abasha angithi yabona ukuthi kunezinto eziningi engithe sengazathi abantu be abantu abasha bengaqonda ukuthi uthando leqiniso liyalinda angithi yabona and then mase sibheka izinto ezilokhu because into eshayile ile ndaba yokuthi siqala ukufocus emshadweni ngoba umuntu eseyocelwa angithi yabona ngaleso sikhathi besingenandaba ukuthi uhlangana nobani uhlangana phi naye and lo muntu ufisa ukuthi ebe yini ikusasa lakho awukwazi ukuthi na ungabe nendaba nokuthi uhlangana nomuntu onjani kodwa lo muntu obufuna ukumbona kwekusasa lakho mase uyafika kwekusasa lakho angenze nje example ayikho into ehluphayo njengokuthi umuntu ngimina njoba ngishade noMandlovu ngisukela uMandlovu nje uma ngabe seshadile bese njoba usushadile ka ngikufuna A no B no C no D ezifu umuntu uyirobot umvula ikhanda uqinise noma uxegesi angithi yabona same thing nami njenge uMandlovu uma ngabe ethatha evuma mina ukuthi uyangithanda angithande nginentombi ezu 12 mase lindele ukuthi mase ngishadile umshado uzovala
0: ini uzovala leso
1: sikhulu ngithi yabona so now uma ngabe nasingakangena emshadweni asiwavule umabili amehlo uma bese sisemshadweni sivula ihlelo kude sivala ihlelo lodo ngamanye amazwi ngizama ukuthini noma ngabe yini into ekwenza ukuthi ungabi nasi siqiniseko ngomuntu oyanaye emshadweni ungaye emshadweni ungakabi nasi siqiniseko ngoba ipossibility ithi lento kade ungenasi siqiniseko sayiyona into ezokuqedela uthando kade unale ngaye ngoba uzange ubheka so before you say I do checka yonke into uqinisekise ngayo nokuthi uzokwazi ukuthi umbekezelele ngoba iqiniso lithi sisu thembeka akekho umuntu oyomthola 100% ungene naye emshadweni kodwa umuntu ongena naye emshadweni ngena nomuntu onezinto ozokwazi ukuthi uzibekezelele nozokwazi umthande nazo angithi yabona so now asimusa manje into eyenza ukuthi ngize ngithi before you say do it's because sisuthambeka maningi izinto abantu abazi overlookayo ngoba bethi asikangeni emshadweni ezifu umshado uyikhambi lokulungisa izinto ezingalungile othandweni uthando izinto ezingalungiswanga ukuthando ngeke ilungise ukumshado
0: yeah if anything zingaba worse
1: yebo
0: bese ngihleli nawo ngibona ke enye futhi perception abantu ababa nayo eyokuqala iperception esikhulume ngayo ileyo ukuthi bayitshela ukuthi umshado iarrival yakwi destination
1: yes
0: abese kuthi esibili iperception engelona iqiniso ileyo ukucabanga ukuthi ayi uyakwenza njengoba akakashadi mase sishadile
1: uzoshintsha
0: uzokushintsha
1: yebo
0: ayi
1: no umshado awushintshi umuntu angithi yabona abanye amasontweni sisithembele umuntu wesilisa ethi ngoba ngiyahluleka ukuhlala ngaphandle komuntu wesifazane ungcono ngishade haye lento esithi inkanuko angithi yabona umshado awuyiqedi inkanuko last angithi yabona so angeke uzu uma ushada nomuntu ngenxa ye last ungazange uneliso umuntu oyedwa ngenxa ye last ungakashada awuzoneliso umuntu oyedwa ngoba ususe emshadweni ngenxa ukuthi ushadiswe yi last angithi yabona so manje kunezinto eziningi ekufanele sizibheke before singene emshadweni siza sibheke ngisho imkhuba yabantu imkhuba ozokwazini ukuthi uyibekezelele angithi yabona mengisho imkhuba ngisho indlela yokuphila indlela aphila ngayo angithi yabona njoba wena unendaba engaka nabazali bakho yena itshengisa ukuthi akanendaba nabakhe abazali wayicathe nganendaba nabazali bakho njengoba yena kuphela u6 months nomunyaka engakaze avakashe kubo wayicamanga ukuthi uzovuma ukuthi wena niyovakasha kubo every month
0: uma sekukhona wena
1: ehe angithi usenchadile
0: uhlangane naye ebhemela usikilile
1: yebo
0: uyitshela ukuthi ngithandazela
1: ayi ngeke kuze kwenzeke lokho
0: angithi izinto lezi nikhuluma before makukuthi uzalosikile tishona eqaleni
1: ehe uma ngabe ukuthi futhi uzohluleka uma ngabe uqhubeka nayo ubhemu engamnisela ukuye kusikilidi kusho ukuthi uzokubekezelela uma ngabe ungacamanga ukuthi sizohlukaniswa usikilidi ovele ohlangane na ingakho isikhathi esiningi kwakhulukazi odadweni sisithambe ubezwe betshengani wangifica nginje basabe khuluma iqiniso yabona yabona
0: ezinulindeleni
1: ehe so manje uma ngabe singakangena emshadweni it is very important ukuthi si checke yonke into isikhathi samanje athi ama 2k ama red flags
0: yeah
1: angithi yabona
0: yeah
1: acheke wonke ama red flags ukushada musukushadela status shadela iqiniso ngoba sikulezi izintinge sikuzona ngoba abantu bashadela status abantu bashadela u TikTok ukuthi bafuna ukwenza

0: uzondenye igender intathe ungenankinga uzonda abafoweni kade ungenayo inkinga nabafoweni ngenxa yomuntu owangena nengafanele ungene naye. So uma ngabe umshado ungena emshadweni owrong ngazange ubheke kahle before ungena emshadweni, you destroy a lot more than you gain a lot.
1: Yazi manzini, ngenxa yesikhathi ngicela ungivumele.
0: Yes.
1: Phinde futhi ngikubize ngesonto lezayo. Siqhubekele lo daba lwethu. But silibeke la kwanamhlanje ngoba uyabona uma kwathinta isihloko somshado, sineminxa eminingi sishilo sathi lolu hambo yilona kuphela uhambo ongafiki ku destination kodwa siya sizikhohlise sithi ay va right.
0: Yeah. Kakhulukazi uma ngabe siye uma ngabe sesishada. Sithi hayi ngoba sengishadile
1: sengifike. Unkulunkulu sithwalile sesifika kule ndawo.
0: Wow wow wow. Siyeke ngisho izinto kade zivuthi zivuselela uthando lethu ngoba sesifikile.
1: Abakuthola abalele bokhoze FM isikakhulukazi abayifuna abayifisayo icopy yalencwadi.
0: Ya sis.
1: Bakuthola ngakuphi?
0: Bangithola bethi 063 432 7132.
1: Asiphinde futhi.
0: Ino WhatsApp layo. Ngoba sekuyona ndlela ukuphila manje.
1: Asiphinde futhi nombolo.
0: 063 432 7132.
1: Asibonga kakhulu, sasobonana nawe ngesontelezayo.
0: Siyabonga kakhulu sisi, inkosi ayinibusise ibe kanye nani emakhaya, niqhubeke nakhe noma kubhedukile kodwa isisekelo sempilo yomuntu isekutheni ebe kwi-environment yekhaya. Siyabonga kakhulu.
1: Lelo Khozi FM besikade sinayeke o Reverend SB Zungu uManzini. Uzobuyana kanjani ngesonto elizayo? Sizoliqedela lolu daba ngoba cha aliphelile neze. Kubalekile futhi ukuthi sikhulume le ndaba yomshado ngoba isikakhulukazi intsha yamanje isinesinyi sithombe besikade singekho ngaphambilini. Uyabona lezi zinto esikhuluma ngazo lezi zokuthi susa ke manje zonke ezinye izinto ezimfakela abeseke usala noqobo lomuntu ubheke ukuthi uyakwazi yini ukuthi umthande lo muntu eyilento le ayiyo ilake oyothola khona impendulo yokuthi uyafinyelela yini lapha yakwa I do noma uhlala khona la. Mina ngikuthembeka uMazondo abacele uhlele ekhaya lethu kuze kube ngizayo.

0: Isikhathi njengamanje 9 minutes past 11 uma ngabe uvula umsakazo wakho njengamanje uneliswa Mhlongo ubuhle beAfrika uhlelo hle nawe kuze kushaye 12 o'clock sibonga kakhulu ukuthembeka uMazondo ekade ethi khaya lethu sithenje sizokunikeza ithuba lokuthi uthi show off kunanoma ubani okhona empilweni yakho mhlambe izithandwa zakho uMaki noma uSisi noma uBhuti okade kusiza ehlabaduse stolo okade usebhange wakusiza kamnani kanjani ndifuna ukumqhakambisa ufuna nje ukuthi show off noma uthisha owenze show ukuthi njengoba ngadubhala nje njengoba duhlolwa nje ukuthwalile noma mhlawumbe umshayele okwenzela iqiniso ekuhambise kubuyise esikoleni ekuhambisa ekubuyise emsebenzini njengamanje ngikunikeza lona lelo thuba lokuthi uqhakambise nanoma ubani ofuna ukumqhakambisa inamba yami ungakwazi ukuthi ungifonele kuyona u 086000 2437 086000 2437 ake ngene ku WhatsApp ngizwe ukuthi ubani omqhakambisayo njengamanje
1: kwesenkosi uNgcobo kodwa kwamanje ngisemachobeni enanda futhi kwesenkosi eyodwa uNgcobo ngifuna ngicela ukuthi ngithi ngisho off ngithi show off kulaba nje ababili abasenqoka

0: ukuthi wemadoda akishayeleni kahle ngabe kuyenzeka yini konke lokho uzobe khona namhlanje ke ubaba umthakathi ubizwa kanjalo umthakathi wakwamthuthwa isibobo sakhe sizoba naye njengaso ke isikhathi sempolompolo mangabe sithi 2 o'clock kodwa njengamanje mina nawe sizobingelelana ngizwe ukuthi ubani okhona ohlelweni ubani ngihleli naye ubani othe hashtag iphimbo lakho hashtag mayilonda ngikhona nami ngivukile sizohlala nawe ngikhempile nje yoziqale igame enkulu ngoba siyazi ukuthi ibafana bafana iyadlala namhlanje mangabe zithi nje 3 o'clock kanti ke sikufisayo ukuthi isenze sibe proud. Vele silimake leli register leli ngizwe ukuthi ubani okhona ohlelweni ubani othu campaign nami ubani othi ke nami mayilonda ngikwa all in order awusebenzi wedwa kodwa nje ngithathile nama ama headphones ami noma ke ama earphones ami ngawathatha ngawathi shiqe endlebeni ngikulalele ngilalela umsakazo ohamba phambili njengamanje ngizothi 086000 2437 086000 2437 enkundleni zixhumana sikhona ke lapha ku Facebook @ukhozi FM kanti ungathumela futhi ne voice note yakho ngizwe ukuthi ngabe kuphi wena ngabe usempedeni vele uthi mayilonda ngikhempile ngizohlala nawe nje ngilinda igame noma ngizolalela khona khona la futhi ke emsakazweni yona ke igame 0791639874 0791639874 ngawazi ukuthi uthumele voice note yakho ngizwe ukuthi ke ubani engihleli naye nokuthi nje likuphathe kanjani iviki lakho sichekane ukuthi ke ngabe right yini kusukela ngomsombuluko kuze kube namhlanje njengoba sizoqala lwesine iviki lakho lisakuphathe kanjani kanti ke futhi wona uJune wakho ukuphathe kanjani nje njengoba sesibheke khona emaphethelweni ibambe kincingo sizoqala khona la ku line 1 ngishilo ngathi 086000 2437 yona ke inamba leyo engithatha kuyona ama calls angeze kusubana khona ohlelweni because sawubona
1: Londa
0: kunjani
1: maphila ngethu
0: iyaphila ubani enkhuluma naye
1: khona ngikhansela ngakhanya show khona ngikhansela ngakhanya show kwakhoza
0: awu alright god
1: iyazi kuthi
0: ehe sisonke ngalesikhathi likuphathe kanjani iviki lakho
1: hayi bathi
0: awukhali ngalutho
1: angikhali ngalutho belonde
0: yebo
1: ngiyadinga ukuthi mhlaka 14 ngase Denkopo eDenkopo kwaZulu kwakushadelwa khona ubaba uZulu othe intipho yale nkosi abe nelimshado athi ugame kwagumede ngapha kwabo ubukhosi washona hey bathi angizwa nge yonke kusuka rethe ngisaba ande bemleka la futhi abantu ukhozi kanye labantu silomo sikhambuka kubathi ngayini
0: ah siyabonga
1: ah sike rethe vuyabonga kwashaka kakagana kakagana ulalotha noma mhlongo
0: ah siyabonga sibafisela inhlanhla nasemshadweni wabo
1: amen iphike embathe ngabo bethu
0: danko asibe ndawonye ukhozi sawubona
2: my londa
0: kunjani
2: ngiyaphila wena
0: ngiyaphila nami ubani ngikhuluma naye
2: ukhuluma nonatha yamathanga emazengwana kamhlabi yalingana ehlasamba
0: le kude
2: egcineni kweze ekuqaleni ngomhlaba
0: alright ilambe kanjani big lakho
2: ah phethi ngabe ngidlala ngoJehova phethi asayimgcinile kuhamba kahle nje konke nje kuleli big lambe
0: ah kuhlukuzwa lokho siyabonga kube njalo nje
2: yes sizofosuwaniswa yilo lelo hora
0: kunjani
2: futhi namhlanje salala
0: awakusalala asazulela ukuthi ulalelini
2: hawa sazi ukuthi uzobulaleleni ngoba uzothe kuswa nje ez ukuthi umhlaba uyanyakaza bafana bafana seyenze njalo
0: hey no kusiyami kuzoba njalo sebeyobona kuma status angithi ibhola elinye sesilibuka kuma status niyasichazela
2: Phela sekuyoba njalo nje.
0: Kulungile yasemedawonye.
2: Thank you my Londa thank you.
0: Danko sithole buye futhi cozy. Sawubona.
3: Sawubona msazo mose.
0: Kunjani?
3: Siyaphila unjani msazo?
0: Ngiyaphila sanciphisa lapha ivolume.
3: Hayi sengiqhelile sengiqhelile msazo mamose.
0: Alright so kodwa nikhuluma naye.
3: Ukhuluma noLinda Ngubani lo tenekomo empetha phambi kanti tsala nithi
0: Uneyibonga embili Ngubani lo bani
3: noLinda bakhona abantu bakwathi
0: Oh yes oLinda Mkhonto
3: Yeah
0: Oh Uraise kodwa lihambe kahle iviki lakho liphathe kahle
3: Hey, namba kahle kakhulu siyathemba lokuthi bafana bagwane izosebenzela umsebenzi ube lula namhlanje.
0: Hey, siyacela bakithi.
3: Hey, yazi yazi sisi bengithi ngiyazama ukulala lapha yangabe nangena wena-ke angisethi ukulala indlela-ke.
0: Uvalo uvalo lala kanjani?
3: Hey, hayi khona kunzima kuyakhanja ukuthi hayi kushuthi sikhempile ifake vele sikhempele sengizovele ngibalele mamayelola.
0: Please asibe ndawonye-ke.
3: Hayi, ngiyabonga kakhulu ukulinda ngubani kanti jalame.
0: Kubonga mina, siqhubele phambili ngiyathatha nje incingo la ku-086-000-2437. Ubani omunye ukhona ukhoze sawubona?
4: Mayilonda.
0: Kunjani?
4: Ngiyaphila Mayilonda.
0: Ngiyaphila nami.
4: Ngubu mina ngumabizela ngila emakhasi ey'hlahleni.
0: Oh, hhayi ngiyakwazi, ngathi ngiyalazi igama, ngikwazana naku-Facebook.
4: Ya, Mayilonda hayi. Ngiyabonga mkhaya wami ngihlezi nawe nje ngikulalele nje ngiyaqala nqa ukukhuluma nawe.
0: Eh, ngiyasho ukuthi ngikwazela ku-Facebook angikhumbula ufone namhlanje uthe nje awufoni.
4: Eh, phela Mayilonda sengaphatha uBhobhobho osheshayo.
0: Oh, ngayizwa indaba kaBhobhobho kuthiwa nithenga ngisho ngathunga 3.
4: Ya, hayi kuyazame.
0: Kulungile, ngiyabonga mkhaya, sibe ndawonye.
4: Ngiyabonga.
0: Danko, siqhubekele phambili sithole omunye futhi ukhoze sawubona.
5: Hey
0: cha. Kunjani?
5: My landi landi landi yaphesisi.
0: Ngiyaphila kunjani? Papa. Bisuwazi ukuthi usuke enza ngababomu yini noma i-time yakhe isuke incane noma kwenzakalani. Kulungile ke sithole buye futhi la line 6 because sawubona.
6: Oh mamba.
0: Kunjani?
6: Ngiyaphila kunjani ngana kwethu?
0: Ngikhona nami ubale ngikhuluma naye.
6: Eh gama ngonathi cele enyonyana.
0: Yebo.
6: Hawu nginawe somampela lokhu ngibheke ngawa izolo impela lokhu ngishonale naye.
0: Uyadrayisa, uyadrayisa nje.
6: Hawu uyadrayisa futhi hayi nobuthongo ke nje futhi abukho. Hawu futhi sekungenwe nawe ke mamasa, hawu.
0: Kuzi kusi.
6: Kusile vele mase kunje.
0: Hayi sekusile ngempela.
6: Hayi sesonke ngane yakwethu.
0: Kulungile kuyabonga sibe ndawonye ke.
6: Angibonga.
0: Danko sithole omunye futhi cause sawubona.
7: Awu Mayilonda.
0: Kunjani?
7: Hayi mfethu ngiyaphila. Hey yikho nje ukuthi hey sinencwele ukuthi ngaba bafana bazi senze njani.
0: Hayi bo nyakazisana ngazi ukuthi ninzani. Manifuna nini ukuvula izinto zenu? Vulani izinto zabafana.
7: Uyabona nje uma ngabe bengenza njengegane nje ngoba enze ebusuku. Ayi ngamnandi kabi.
0: Ah sithemba kanjalo. Siyabasibathembeni sibeni positive.
7: Hayi asibathembeni kulona ithemba likhulu likhulu likhulu
0: likhulu ne
7: lokho kokwenzeka ilokho okufana nokwenzeka kwabantu.
0: Hayi kunjalo
7: umade belona la iDenver sisonke.
0: Ngikulukile sibe ndawonye.
7: Hayi siyabonga.
0: Danko ngiphinde ngithole omunye futhi cause.
8: Hayi Londa.
0: Kunjani?
8: Ngiyaphila kunjani?
0: Ngiyaphila.
8: Usamo ngubane lo icopa lendalo ngila egology misile sibamba umoya namhlanje nkosi sikelele eAfrica Londa.
0: Hey ngcono ngoba ngihleli nami yabona ubambile not.
8: Hawu wena uyasiburuka.
0: Ah ubuye usiwazi ukuthi kuchaza ukuthini lokho ngoDisemba please.
8: Wena uthi kumnandi ngoba kuwele cup yekumnandi yezo kumnandi.
0: Unjo nje.
8: Mina ngiyabetha ke ngiyatembula welonda manje nje le World Cup athi uzongishiya ngesigwini futhi amathimu aza nje.
0: Ah ungiphe phela. Ungizame nje.
8: Ubeka ke mdaba ngiyakuzama. Hayi ake sibone bafana ukwenza njani londa nyabonga.
0: Ebulukile siyabonga. Lalo kuzi FM zoqhubeka nje nazincingo kwamanje azidlilise lapha.
9: Buzukambo.

0: uma ikhulume-ke le nto le izongibangela inhliziyo ekhulu, bese ngenza ifriji ngebhakede ngisengama-ayi. Akumele sengeminisi.
1: Yho, hayi
0: Asenani
1: bandla.
0: kugcine kulungile.
1: Hayi, asithembe ukuthi ngeke usanihlupha kodwa. Siyabonga, sibe ndawonye.
0: Okay, ngiyabonga ma.
1: Jago, sithatha ba u-5 abokugcina manje, ukhozi.
2: Mayilonda.
1: Sawubona.
2: Awukwazi phela ukuthi ungathatha ba u-5 ungakangithatha. Angithi awusho ngani ukuthi ngikuphi.
1: Ukhona la kwi-top 5.
2: Ngikhona. Abantu bakhlupha, ngiyangahlusha abanye omama ngigela isitolo lapha. Inombo yokhozi baba uncane nakuze ngubone kade ngikucabanga Nkosi yami ukuthi mayini. Hayi, inombo yokhozi angiyazi ngithi nawe uyayazi ingani bayibili kahle nje baze banentshe kamnandi yini. Athi angiyazi ngempela ngithi abeisekhi abese ngimnika. Uma sengimnikele uthi khona efonini sifuna le ngena ngayo imfihlweni. Ngithi layikho imfihlo ngabe ungithandali mina ukhozi mina ngiyethela unganginika imfihlo. Athi hayi khona. Ngeke phela baba uncanana uyakhala ucingo lungabazi ngithi nolayini baningi. Athi kanjani ngithi mine plate phela uthole ukuthi wena uyangena kanti usedlule kulolayini ungena emva kwakhe wena esaqhubeka yena. Eyi, ngizama ukuchaza ngithi eyi, hayi abantu ukuthi cha mpela sonto ingiphathe kahle nje akukho lutho. Ngoba impela sonto yibonjwena. Omtakababa nje bethi hayi udlala ngabe lo mfeni yandizwe lokhetha hamba uyomkhongela kwambatha lele mnambe tezokunika u-R10 yosukela umzi wendoda ushawa lapho ngambathini
1: awuzofika uphethe u-R10
2: phethe u-R10 bazothi uma bethi imvulamlomo 2500 hhayi isikhabama ayikho manje bese bethi bengizokwenzani la bese bengihlaya hayi umfeni yandizwe
1: bedayisa ngawo
2: bebedayisa ngani bonke ke bakhale nomntakababa bathi ungalibeki lapha nodudu mamkize bathi ungayi kudlala ngawe lo hey nomkhulu ufanta mthembu bathi hayi ungayi ngeke ngiyikombatha cha mntanami ngiphathe kahle impela sonto
1: ah siyabonga sibe ndawonye ke
2: siyabonga kakhulu ungabali ngakabikho ngangithi ngizothatha inombolo yalona wezemgwaqo lokhu ungaba nayo inombolo kamsweli kanje basingabashayeli kufuna ngibe nayo.
1: Oh, angiyazi-ke nama nginayo.
2: Hayi, ngiyothola. Hayi, silindile lapha, silindele umuthwa phela. Umphathi wethu sisho ukuthi uthini emgwaqweni, usiya kuthini sesizweni. Kanjalo, abese ngiculela u-toll free. Ngiyazi ukuthi uzothi awubaba uncanana akasangiculeli. Ake ngithi umculela kancane. Happy birthday, toll free. Happy birthday, toll free. Shayela kahle ngiyabonga mylonda
1: kulungile siyabonga 086 000 243 7 sengisasabane manje engivala ngabo siye engomeni-ke bese-ke siyahamba siyobheka lapha kuma-voice notes ukuthi ngabo bani othumelile ukhozi
3: mylonda njani
1: ngiyaphila njani
3: ngiyaphila kade ngiloku ngizama ngifona Nkosi yami ngiyabonga ngingena ukhozini
1: ekugcineni
3: eyi Nkosi yami ukhayelihlwa kamtshali mntubantu bakankombose ngihleli nawe nje ngilele la ngikulalele nje ngiloku ngizwa leli phimbe limnandi la
1: ngiyabonga
3: aw bakithi ngiyabonga
1: thank you asibe ndawonye-ke Nkosi sawubona
4: malonda
1: kunjani
4: aw ususele impompo ngentombi ukhuluma no-President Khumalo
1: Mntu wahoshozela pho
4: hayi injalo nje
1: isidalo nje
4: injalo nje ikhabe
1: yami iphatha kahle ayimemezi
4: hayi ayimemezi
1: right kodwa ikuphathe kahle iviki lakho
4: hayi ngiphathe kahle kakhulu ngihleli noPusha she is always beautiful in my eye
1: siyabonga
4: siyabonga my God hayi nenhlahla kule yinto okungizama Nkosi yami la koomandeli ukuthi uyangigeja impela
1: kucobele umlimi mhlawumbe uyena umlimi le fowuni le iyakuzwa uma ungalimile noma ungafuyile mele kuqala ube ney'nkomo ney'mbuzi bese-ke
4: okay
1: hayi ngiyabonga sibe ndawonye
4: ngiyabonga ngiyabonga khona
1: thank you sithize bangakumanje abasele bathathu Khozi sawubona
5: awu Londa
1: kunjani
5: ngiyaphila.
1: Ngiyaphila nami. Ubani ukhuluma naye?
5: Ukhuluma noGumbi, Sipho Gumbi la eHlokozi. Hayi ngihleli nawe nje Londa, ngikulalele nje ngokuhleli nje nawe.
1: Ngibonga mina sibe ndawonye ke kuzoshaw 3.
5: Hayi nje ube right ke flinde bafana bafana.
1: Kunjalo, unazi isikhiphe sa iJazz walithenga.
5: Ngawuthela
1: nawe.
5: Nginalo nje kusukela kudala, phela thina kade sasayilandela thina kudala, ngisho ithatha indebe ya 96.
1: Yebo.
5: Sasikhona.
1: Funeka lelelisha, lelelibukade nelicela kubantu besifazana, yabo leli kade licelwa nje.
5: La masha ngiyabona la masha ayo wonke lokubala sizoba khona
1: ngathi hayi mele umbophisi umuntu wakho mengakuthengelanga lelo jezi
5: hayi ngampela kufanele ukuthi singabunawo amajezi abafana bafana phela saba so South Africa
1: ah bagitha mayiwinile namhlanje yasenza proud ucele ufake nje ku status ngithi ucela ku status nosisi izinto mabe yihalela bayicela ku status na ufake mhlawumbe khona oyokuzwela
5: izawina namhlanje manje izawina kageja
1: hayi sithemba kanjalo siyabonga
5: hayi ube right londa
1: danko bani manje engivala ngaye because so
6: sister uyaphela
1: ngiyaphila unjani
6: ngiyaphila nami
1: yes ubani ukhuluma naye
6: ukhuluma noThabane endwedwe kaNyuso
1: mhm
6: kodwa njengamanje ngidlula la eKronstadt ngibheke ePE ngikulezi zempolompolo
1: ah
6: Yeah, ngiyaphela kodwa sesi.
1: Ah, ngi-right kakhulu mina.
6: Awukuhambe nathi ukuze kushaye u-3 sengoze ngilale nga-u-3 noMr Bloom.
1: Ha, kulungile sizoba ndawonye.
6: Masuhamba nje siyalala nathi.
1: Asilali, mele uqube. Oh, uzolala kodwa umsakaza ucishi khona uzozwa iscore.
6: Yeah, sengovuswa isola nje ngoba phela umuntu kumele alale umuntu kusase
1: kuphela umlaphela kusene ngiyavuka indlela isayini. Akubeke
6: nomthwalo ya.
1: Hayi kune
6: customer nalolu jahili umthwalo ngapha.
1: Kulungile baba siyabonga uhambe kahle shayele ngokucophelela.
6: Bamba into yakho.
1: Ngiyabonga.
6: Okay
1: sis. Tako bani ke lo ngibana ngaye cozi.
7: Yondambatha.
1: Sawubona.
7: Ngiyaphila ukhuluma nomzabo uMagenyeze ngilapha eFreyhead kwafuduka esigodini saseThari.
1: Likuphathe kahle iviki lakho?
7: Hayi lingiphathe kahle Londa ngihleli nawe nje wavala kahle kwavala ngesilithi.
1: Hey, hayi bo lalela kunomlayezo osingibo singihambe ngize ngayifaka lento le ku status sami ku WhatsApp. U Crush M ngithi wasemondlo. Crush M uthi uyakwazi eFreyhead eCompre.
7: Ya ngiyazi Londa.
1: Yebo uthi Friday uthi uCrush M wangiphupha ngikhethwa insizwa yase Friday uthisha lapha yana e Friday Secondary School uthi wavuka nje wakhuleka wathi nje cha cha cha cha akabadinga abantu base Friday bawothekwani uyakwazi lokho ukuthi abantu base Friday bawothekwani
7: Ayi
1: nami nje ngintanda kabe Friday kathiwa nje nothekane ngathi ay angizazi kangiphume ngempela ke kuthekwani
7: yakuthanda la siyabonga lo
1: kulungile sengifisa ukwazi ukuthi imuphi ke lo thisha uzochaza uCrush M
7: zonke ngimbuze
1: kulungile siyabonga hayi ngibala kanje la ke incingo mlalelo cause FM hayi mawungathi Nkosi yami awungenanga awudelanga hayi ngizamile ngiphushekwa ngempela kodwa ke siyobuya ungene mangabe ukuthi una WhatsApp vele uthi 0791639874 siya la ngobeni masibuya na kanjani ke ngizobe sengidlala wona ama voice notes angenini
8: chata nosithandwa Nzusa
9: kwata campus kalini
10: phela ngisilika njengamanje khona kenzizwa siyasongela phela ke ku Squara Camp
11: ngakusho kuyintsha yanamhlanje
12: we umhlaba ongakhona namhlanje we can do anything that comes from africa uyabona bo Thailand uyabona bonke labantu lapha ama africans manje I mean it's start looking within us there's no better time than like ama african guys to literally be african ne technology yasivumela namhlanje so for all the youth don't count yourself out and don't wait for abantu dad go fight yourself
8: woza nabangani bakho
13: go 3 kuya go 6 Ozy FM
8: Ukhozi FM luhamba phambili Londa Mbatha Ukhozi FM luhamba phambili

0: Ngizokudala ulake okuningi kodwa ngizoxoxa njengokwangehlela kunomuntu ebengilokho ngikhuluma naye khona la enkundleni zokuxhumana sagcina ke sesithatha isinqumo sokuthi kufanele sibonane nangempela kwabanjalo savumelana ngehotela thizeni esobonanela kulo ngempela futhi sahlangana sahlala kahle lomlisa kwaze kwafika isikhathi sokuthi manje siyalala ngathi ke ayi asikhuleke bese ke silala nangempela salala kahle wangangenza lutho futhi umlisa salala nje kwangaba khona lutho okuyinkinga phakathi kwethu kwathi phakathi nobusuku ke ngazizwa ngikinyeka ngazizwa nje ngingalele kahle ngiphuba kabi ngaze ngaphaphama mangithi ngiyaphaphama akekho umlisa eduze kwami azikho futhi nezinto zakhe akho lutho sekukhona imali la imali eningi ela eduze kwami ngavele ngavuka ngashawa uvalo mangithi ngiyabheka isikhathi u3 ezintathakusa ngavele ngabiza imoto ezongisa ekhaya ngathatha yona le mali le akayishile khona la eceleni ngase ngithi ke le imali engizokhokha ngayo kodwa ngicela ukukutshela ukuthi sengithi ngiyakhokha ke manje sengifikile ekhaya ayiseke imali esikhwameni ayikho yonke ngisho neyami bekade nginayo ke esikhwameni yayingasekho angazi ukuthi kwenzakalani kwase kumele ukuthi ngichazele umshayeli ke manje ukuthi ke cela ukumkhokhela nge-app wangaba nankinga ke futhi ngakhokha ngehla ngangena ekhaya londa ngashawa uvalo ngavele ngamblocker yonke indawo lomlisa lo naye futhi akazamanga ukungibheka noma nje ukuthola ukuthi ke mina ngagcina api akaze ezenze lutho ukuze kube imanje namanje ngihlala ngishawa uvalo mangabe ngicabanga lento le futhi kwangithatha isikhathi ukuthi ke ngikwazi nanokuyixoxa ngixoxela abantu Nginembuzo eminingi ukuthi ke ngabe kwacishe kwenzakalani ukube ngalala naye mhlambe kakuzokwenzakalani hey my londa iyona ke imfihlo yami le kwangithatha isikhathi ukuxoxa ekhaya kwangithatha isikhathi nonoxoxela futhi abangani bami Bisho kamlaleli ke le akasibhalele yona ukuthi ke wake wa xhumana kushuthi nomlisa thizeni inkondleni zokuxhumana baxoxa nje kwabangazathi uyashela umlisa bavumelana ngokubonana bahlangane ehotela uthi bahlangana baxoxa kahle bahlala kahle nje kwabamnandi kwaze kwafika isikhathi ukuthi bayalala abathintananga abenzangananga lutho balala nje bakhuleka balala maye phaphama usisi ngoba nakhe ngalele kahle uyaklinyeka ebusuku ezizwe iphupha kabi mayethu uyaphaphama akasekho umlisa eduze kwakhe imali nje akayimshiyele yona imali eningi mangabe yasho ukuthi imali eningi le wayithatha imali wabiza imoto yena kushuthi ukuthi izomlandi musa ekhaya ngoba akasazi ukuthi kwenzakalani mayethu uyafika ke manje khase kufanele ukuthi akhokhele le moto le imali ayikho esikhwameni ayikho imali kalomlisa lo abikade ithathe khona lapha ehotela ayikho neyakhe ke esikhwameni uthi washaya uvalo wathuka waxoxisana ke nomlisa lo mshayeli wemoto ukuthi ke ucele umkhokhela kushuthi ngenye indlela nge-app wamtransferela imali wehla wayekhaya uthi umlisa kwayena akakazamanga ukumcinga noma ukubuza ukuthi wagcina phi kwenzakalana kaphinda ngamthola naye wabablokana kushuthi khona lapha einkundleni zokuxhumana noma lapha bebexhumana khona baphinda ngabakhuluma kuze kube imanje uthi usisina manje usahlalahlale ashaye uvalo ngoba uyazibusa ukuthi kanti kakuyini imfihlo yalo umlisa kakuyini futhi inhloso yakhe kwakwenzakalani wayeqondeni uyazibuza namhlanje kanazo ke lezo impendulo lezo mina ke wami umbuzo kuwena kushuthi emlaleli olaleli njengamanje oqeda kuzimfihlo kalomlaleli le ukuthi mawucabanga wena kakuyini inhloso kabuti kwakuyini mhlawu wayinemfihlo naye thizeni yini wayehloseni kodwa ngayo yonke lento le eyenzakalayo noma lento le eyenzeka mawucabanga nje wena kwakuthini emqondweni wakhe noma wayehloseni kanti futhi banthiwa wena wawuzokwenza njani wazomblocka noma wazombheka nawe ufuna ukuthola impendulo njengoba esho ukuthi namanje yena kanazo lezo impendulo lezo mawucabanga nje le ndaba le ithini vele ithini ya ne ngoba uyasho siseni ukuthi kwakho kufisa ukuthi ke aqwashise nabanye ubaqwashisa kanjani ke kodwa abanye ke abasebancane mhlawumbe ukuthi bangayitholi basesimene sifanayo but bak avoida kanjani wena njengomuntu omdala wena njengomzali ungathini ke einganeni ezinye zisakhula eingayithola mhlawumbe zisenkingeni noma zise ya enkingeni ngasho kanjalo noma kwisigemegeme esinjengaso sona lesi esehlela lusisi lo owagcina sekuyimfihlo yakhe ke kwamthatha isikhathi mangabe esho kushuthi ukuvula ukuvuleleke sifuba kwazi ukuthi ayixoxe lento le eyamehleka eyamehlela kuleli hotel leli akayevashi kulona ngizothatha ke mina ama comments enkondleni zokuxhumana ngizozwa ukuthi ke wena mlalelo Paula uthini lapha kulonda mbatha ku Facebook ngizoyiposta njengamanje incwadi yethu yeah ngizozwa ukuthi u Paul uthini ungathumela ke futhi ne voice note yakho ku 0791639874 0791639874 ngizodlala ingoma nje mangabe ngibuya kule ngoma ye Afro Traction ngizobe sengithatha ke zona incingo
1: Jackie ba no
2: Ukhosi FM 66 njengoba njena ke sibungaza emnyaka u 66 sekukhona Ukhosi FM kamla ngo Clarissa ukamfeka ngihleli nawe ke zoshaya hore lesithathu namhlanje kuseni okwamanje eyam nawe indaba ngifuna ukuzobona kahle kahle ukuthi ke lihambe kanjani Ukhosi FM sawona
3: yebo ukhuluma nomzamo umadenyeza ngathi fresh it kwafuthi isigodini sosethalo
2: isonto lakho belinjani
3: hayi hambe kahle kakhulu ngibona ngalutho lulu
2: Ukhosi FM sawona
4: ngakubona ngakithi
2: wasemsingani
4: yebo Ngithi umkhondo wakho le nto.
2: Kuchani.
4: Ngikungayo ngingikho creation nje kuphela manje ukuthi ngikwazi ukukhumisana bomphelo.
2: Ngiyakuzwa hayi ngizola una 10,000 mhlawumbe ngawudlulisa nje ukuthi ngicabanga kahle.
4: Hayi ngithi phela ngingimfana phezama. Ngimini umkhondo omkhulu.
2: Oh manje uzofika na 10,000
4: naye.
1: Ziyakhipha noClarissa Mfeka njalo ngomgqibelo ngo-12 kwe ku-3 ekuseni kuKhozi FM.

0: 23 minutes after 1 isikhathi sethu njengamanje khona lemsakazwe lokhozi FM okusho ukuthi ke imizuzu ingamashumi amabili nantathu libumbeni hora lokuqala mlalelo lokhozi FM asidikideke impihlo kameleli ukuthi ke wena mawucabanga nje kwakuthini emqondo nomuntu wesilisa yayithini inhloso yakhe njengoba kwenzeka lokho mawucabanga kwenza ngalani washo naphi indaba wahamba phakathi nobusuku kwenza kalani Hayi ziyenzeke ngabe mina ngenze njani ukuthi vele ingona ke akusobe kwangifica mangicabanga ngoba abantu baku social media angibathathi seriously vele asikhulume ke mlaleli ngizwe mina kuwena ukuthi ke wena ucabanga ukuthi kwenzakalani wena ulo sisi lo wawungenzi njani vele ke wawungazama ukubheka umcinge lomlisi ukuthi azokuchazela ukuthi hayibo manje kwenzakaleni noma wawuzohamba mhlawumbe uyobuza reception ukuthi uphume nini nje uyabo wawungenze njani wena siyikhulume mfihle kamlaleli angazi ngizwe kawe akize ka 0860002437 0860002437 siqale khona ku line 1 ukhoze sawubona hello ayike ngikeke la sobizame futhi mangabe usucisha umsakazo wakho khozi Sawubon.
1: Ngiyaphila Princess Nomthela.
0: Ngiyaphila kunjani?
1: Ngiyaphila nami.
0: Yebo.
1: Yikho nje nami ngingakulandeli ku social media ngoba ngikuthathe vele nami njengokuthi ayi. Akukho serious molandela umuntu ku social media.
0: Cha ungamlandeli umuntu kodwa ukuthi ungazomshele uthi ke nizohlangana ngokwami ngokwami. Ngisho abanye bayashada bayahlangana beshade mina nje ayi angikholelwa kukho.
1: Alright, good.
0: Ngiyaphila. Ngiyabasaba abantu ba ku social media. Also, wena ungithemba kanjani ukuthi uyena lo muntu la eyithombeni? You understand? Ngiso nginalokho mina.
1: Ayizwakala. Ngibona ukuthi mina le ntokazi leya mhlambe iyayidibene nomuntu. Khona abantu laba othola ukuthi banethwalo bathwele. Ngibona ngathi edibene nalo muntu umsampo kanjalo ukuze ethi umuntu umsampo wayalala nenyoka yomunye umuntu ayekade uthandana naye wagcine izinto nje kanjalo ngibona ukuthi nje wayedibene nomuntu umsampo wayethwele Eh akunankinga mfowethu shumlo akaxaba ukukhuluma emsabathini
0: Siyabo Ungilandele ku social media kuleke kingi lapha yabo mase kiwa ku inbox kuma DM usuthi uyangithanda hayi ngeke ke ngibhalele la comment uthi uyangithanda nami ngizophendula ngithi ngiyakuthanda but le uthi sizozohlangana ema hotel hayi inkosi yami ngiyasaba
1: Akunankinga mkhulu
0: Bye Solo uyefuse sizwe ukuthi yena kuthini ukuphawula kwakhe ngempihlo yomlaleli ukhozi sawubona Kunjani?
2: Khona wena ilonda ukhuluma nothando umlungu uNkulunkulu.
0: Hey, lithini iBhayibheli la? Tiwani la. Mathina abalunga loludabalulu bayazenza bona lezi zinto lezi abelungu bayavuma.
2: Lezi zinto zeBhayibheli.
0: Cha sengisho ukuthi umlungu nje yena uthini ngalezi zinto lezi zasemahotela nokushiyana phakathi nobusuku engathini umlungu yena la
2: Hayi ngabona ukuthi into omnyama hayi sengathi into omnyama ulahlekelwe
0: Engathini
2: Ngathi into omnyama ulahlekelwe
0: nethu Umlungu yena ngeke ayenze le nto leyabayinthi
2: Hayi amelungisa besinga ayisane ulenzi bakulethe
0: Ukhulumela kude yazi nefoni yakhe angibuzwa kahle.
2: Cha ngithi mina ngeke abelungu benze lento. Uyabona lo sisi into yakhe inesiqwayiso phakathi engithanda ngakho. Uthi iyefana mayilonda nokuthi ungawachamela abantu nokuphendula intombazane. Lokho wabusha inhlanzeko. ukuthi ungaqhamela abantu ngoba phuzwa umphakathi izingane ezileleke izingane ezaleleke kodwa nje ngithanda ukuthi sicwayise ukuthi singavukeli ukuthi wena futhi uthole umuntu enkundleni yokuxhumana lokho bese ni hotel lo uma ubhela nje lento yayingenzeke uma kuthi lo muntu lona ewaye kahle yenza ngaphela ukuthi license intombazane ikhona bese aphinde ishiya yena ehambe impela yayingeke izenze isathi negundane akuze ngahlala ndawonye kule khona umntwana sekhona igundane hayi mina ngiyayithanda ngithandela ukuthi ixwayisa intsha ukuthi uma uyintombi siyakwini musa ukutholakale ezinye kubalulekile ithole indoda ingakho nje emhlabeni kangaka sekugcwele ngoba iBhayibheli yabona ayihambisani nokuthi esinye isizwe sinathandane esinye isizwe seney'nyawo eziwu-four izandla eziwu-four namehla amabili akuhambisani lokho inkomo ngeke uyifice iye embongolweni nembongolo ngeke uyifice iye enkomeni baye emakhaya la sekugcwele ini ngakho ngifuzaxhumana wena iy'ngane zamaphakistan yabona ukuthi intsha ilahlekelwe yini ubuntombi awusiye intombi uma uthatha elisankulunkulu ufika nike lowo muntu lowo oqondene nawo mina ngiyabonga lokuthi ulethe isifundiso esihle ukuthi musa uxhumane nabantu ey'nkundleni zokuxhumana angifuni ukwanda ngamazwi amahle abaningi
0: yebo
2: sengathi ngadla inyama yabadala ubebele
0: ngiyakuzwa kodwa kulungile siyabonga ngiyakuzwa khululeka ngiyakuzwa ngicela ungiphindele lokhu ukuthi kathi ungachame emanzini ngoba uzophenduka intombazane
2: uyophenduka ube yintombazane kube nami ngangazi ukuthi uma uchamele emanzini ngempela ngangiyochama mina ngoba ngangifuna ukuba kodwa ngoba sekuphenduka ube yintombazane kumnandi kakuwe intombazane noma yilonda
0: kakhulu
2: abantu babuswa bakuthanda nje ukhuluma bengakaboni nokukubona nje
0: bakuphe nemali abanye
2: bengafani nawe mayilondo
0: hawu hayi kulungile siyabonga danko ugqibele phambili isizwe kwakho-ke mlaleli ukuphawula ukuthi kuthini impihlo le ngiyabona ukuthi kwenzeka iphutha kubaphinde baphosta le engisake sayifunda ngaphambilini so uzoya kulonda mbathi kwipheji lami londa mbathi ungayifundi le laphaya kucause FM ubheke laphaya kulonda mbathi bese uyakwazi ukuthi uyokhomenta khona lapha uma kuthi busukhomentile kalezo qala phansi-ke manje ngoba sifunda enye impihla kuyona le ephostwe laphaya kodwa-ke 086000 2437 thini okwakho kuphawula line 2 sawubona hello okay so yasibalekela sizama omunye cozi
3: ayi malonda
0: kunjani ngiyaphila kwangena umuntu wesifazane ngizoke ngizwe
3: ngithi mhlambe wayengeka ngoba lo muntu atholana naye ey'nkundleni zokuxhumana ngibona ngathi inkinga kwakuwukuthi akekho omunye omaziyo mhlambe impilo yakhe lo muntu kanti futhi umuntu uyayifihla ngoba bekungenzeka ukuthi ubehlangene naye emgwaqweni ubemazi ndaweni athizeni kodwa impilo yakhe nangabe ubungakaze wayazi vele ubengayenza
0: bekusangenzeka
3: ya into engathi ibalulekile ukuthi uma uzobuya kumuntu utshele mhlambe nomunye umuntu thizeni lokhu ungakwenziwa isizathu sokuthi angakuthumba angakubulala angakwenza into ethize kodwa futhi abantu abathandanayo bagcina sebabodwa endlini awukwazi okuzokwenzeka lapho but for ukuthi-ke usengabuya yini ekhaya kungcono kube khona omunye umuntu okwaziyo uma uvakashele omunye umuntu ikakhulu uma uqalwa ukumazi nemizini ingakazani yabona
0: yebo
3: la ekutheni imali anyamalala kwathinthini wavuka angasekho abantu bamasalamisi labo abantu bokuthwala ya ngiyacabanga
0: ukuthi imali yabuyela kumnikazi wayo
3: futhi bekwakungenzeka ukuthi lo sisi ihambe ngisho naleyo esemabhenki inyamalala phela kule nsuku inenge into ezenzakalayo angeke lokho ayiblame ngoba wayengazi ukuthi uhlangane nomuntu okulesimo ayikho ngoba phela wahlangana leyo kungumuntu onomali uyabona
0: kunjalo
3: yena into engibona ngathi nje mhlambe ubona ngayo nangabe wayengatshelanga nomunye umuntu futhi kodwa owayengeke amvikele ekutheni le nto eyenzeke igcine yenzekile kwakungamsiza kuphela ekutheni wayengathumba yena uqobo ahambeke angasabuki ngiyabonga mayilonda
0: Siyabonga. Ngiyakuzwa kwakho Paula, ngabe wena mlaleli okwakho Paula ke kuthini 0860002437. Ukhozi?
4: Hello ndo.
0: Sawubona.
4: Siyaphila nolo.
0: Ngiyaphila mina, wena unjani?
4: Ngiyaphila. Sengizoshaya ngezishala kuyadla lokucingo lweni basemsakazweni.
0: Mhm.
4: Hayi kuyadla. Kodwa hayi sengibothi ngenile. Ukhuluma no-Phantom Ten lapho ejozini lasikhemelele makhelwane mngozi ingozi no-W sikhali. Ngifule ngophuzayo. So cold welonto.
0: Yabo nje at times ihambile usalokhu uchaza imfulo iphuzayo nomakhelwane bakho.
4: Nalala ngibathe nalala imali zomntazana othunyela ngo 10 rand.
0: Yebo. Gone at time ke lapho.
4: Hey God, anginande welonto. Cha, osisi mabaye ukuthatheka. Iloko engishoyo nje ukuthi bathwela abantu la. Ukulala nomuntu nentombazana kukhona abagayinayo ubhuti bathwele. So kulula ukhipha usho 20,000 uyawukhipha ayenzele ukuthi ihambe ibhizinisi yakhe ngenxa yokuthi ulale nentombazana. So isixwayiso leso kwafuthi. Ayi, abezwa nosisi bayithanda kakhulu imali. Ayi, hayi, bye-bye.
0: Bye-bye. Wena ngeke kwathiwa la yini kuthiwa nje lala nje nentombazana.
4: Okay. Elonto ngeke ayi but tuyahlupha le nto le umuntu ngibona ehamba kodwa ebusuku ayi inkinga
0: eh kodwa nje ngathi kulule ukuthi mawulale nje lentombazane bese uthola imali eningi
4: ayikho lonto into elule sicileni iphi
0: kuyabekufaya kunjani
4: bayo
0: kwase sawubona
5: tia
0: kunjani
5: kule entry sawubona njani sathi sikhona sinezobona thini njani wena
0: siyaphila ba right kwa zoom
5: hayi baya right right right ya khona sibona hey umthiya wena manje masenge nothando umndongo kuvele konakale nento yakho esekhanda futhi uzoy wayibona ukuthi ngondi
0: hayi namhlanje kodwa uzamile nje
5: kwaye nje uheading nje isalamuzo kudinga sicithe inkolo nebayibheli lakrenzini
0: angicela phawule ngempihlo yomlaleli bandluye ukusukela uthanda umlungu
5: uyabona umthiya uthembe uthelezi ntophuma manje hayi usevele wayibeza namnta kade ngiyibeka khona and umqondo wami uthi waba nenhlanhla lo sisi ukube kwamncindisa mhlambe ngaba yikho yaphela ngaleso sikhathi kwayona. Sokubini akwamncindisi, waba nenhlanhla ngamncindisi.
0: Naye ngathi akacelanga vele, so akuzange kuze kube yinkinga lokho.
5: And okusenengozi kayisayangenzeka ukuthi kuhambe yonke imali mhlawumbe sebhenki uma yikhona. So nje kodwa kumele futhi ekublame ama-social network, ama-social media, because kwawona ama-social media i-advantage yawo ukuthi ane-advantage, anemiza ayakhile.
0: Ya kakhulu vele kunjani
5: so nje lokho hamba hamba khombisa ukuthi impilo nje yonke life is at risk every way
0: ya khona bashadile uqinisile
5: uyibona leyo nto loyo mbono wakhona nje lesi isinokhozi fake disclaimer lapho
0: ulungele usuyifakile siyabonga cela uxolise bandla kuthanda umlungu
5: bayiphelele yathi
0: kulungile bye-bye 086,000437 ukhozi sawubona
2: londa
0: unjani
2: ngiyaphila sisizana
0: ngiyaphila
2: susegolike ejimisini sikama ngubane lo ichopha le ndaba
0: yebo
2: yebo ayika ayi nami nje njengoba laba sebebekile nje ozakwethu laba sebalala nabo umsakazo hayi kanami ngibone ngathi usisi wayedibene nomuntu owayethwele awayithwele umntu akayidibane naye ngeke ukuthi umuntu ngafike exchange-ini usale nemali.

0: kwalokho uma suhamba nale mali futhi ujikile kwayo nemali ayisekho okushuthi lezinto zakhe lo bhuti lo azimthandanga lo sisi mhlampe kule nto kwakumele ukuthi izokwenziwa kuyena engibuka ngayo waba nedlulo
1: mhlawumbe kwasiza umthandazi ngoba khona lapha aveze khona ukuthi ngacela ukuthi sithandaze bese siyalala
0: nalokho futhi ngasuqinise impela ngivumelana nawe nje hayi phela nje kumele abantu beqaphele ngampela izwe libi la ngaphandle abantu benza noma yini ukuthola imali yebo siyavuma amathuba omsebenzi awekho kodwa nje odade bethu eyi ake beyehlise kakhulu idiya lokuthanda imali bakwethu hayi nento esiyibuka nje la kuma-social media uyabona ukuthi abantu benza noma yini manje nendlela abayikhangisa ngakhona imizimba yabo angithi kuthiwa nofacebook sele bayakhokhela manje umuntu wenza noma yini for ukuthi ethole amali ayasi yabona leyo nto leyo
1: izolo ngibona indoda nje egezela endishini iyageza inqunu iyageza ngathi ha
0: emkhulu manje sibuka hayi bakwethu futhi le-social media impela hayi hayi hayi hayi kunzima bafowethu kulungile loo nto
1: kulungile kubonga mina
0: thank you
1: kuthini kwakho kuphawula mlaleli wekhozi FM nangomlaleli usinikile imfihlo yakhe wena ma ucabanga nje ngokwakho uyibuka kanjani yonke le nto lekugcineni imali elahlekile indoda enyamalele ebusuku uyibona kanjani wena le nto le uthi kwakuthini mhlasimbe naye umlisa unemfihlo yakhe naye akayenayo yike iyo yonke lento iyo lemfihlo le eyadala ukuthi ke izinto zenzeke kanjena yini banekuthiwa wena ke wawuyena lo wesifazane wawuzoyiphetha kanjani lento nawe uzobaleka noma uzolinda kube isekuseni wawuyomblocker yini noma wawuzolinda nje ukuthi mhlambe umfonele uzama ukumfonela uzama ukumthola ubuzo ukuthi hayibo manje yithini wawuzokwenza njani wena mhlambe wawuzoyithatha yini imali le noma wawuyoyishiya nawe wawungenze njani wena 0860002437 njengamanje ngizothatha bebe bahlanu la kumakhozi emva kalokho ke sengizobe sengiyobheka lapha ya ku Facebook ukuthi ke kuthini kwakho kuphawula ngiphinde futhi ke ngibheke nala kuma voice note ukuthi ke wena mlaleli uphawula wathini makuthi akwayithumela i voice note yakho ungayithumela ke ku 0791639874 0791639874 ngiqale ngenze kanje ngikhokhele izikweletu zami ngidayise mina ngaze ngiyamalale nokwami ebeseke ke siyaqhubeka naye conversation yethu ngizobe sengithatha nje abahlanu ke abokugcina nje engizobe sengiwavala ngawo ke ama calls abo khona la enkundleni bese siyobheka khona lapha enkundleni yokuxhumana
2: hey awusho usibonile ispecial esisha sefoni kwaphepha
3: cha mngani isikhiphani
2: esakwa Vodacom nepep kuphela uyangena ukhokhe uphume nefoni yakho esandleni
3: ngempela
2: tjela
3: malini
2: iSamsung Galaxy A06 iku 1999 rand nje kuphela noma urente ngefoni yami ePepsel
3: hawu awungitsheleke mina ngiyithola kanjani
2: ukhokha kube kanye noma ukhokhe kancane kancane uchoose my khethele lapha
3: ngiphuthuma kuphepho seduze njengamanje
2: akusali
4: iSamsung Galaxy A06 itholakala kwaphepha kuphela kunemibandela Feather together Vodacom
5: Iphimbo lakho Ukhozi FM Londambatha Ukhozi FM luhamba phambili
6: Ushilo my londa usisi we voice emnandi

0: 141 isikhathi sesu njengamanje ingosisi kuyona iphimbo lakho mangabe uyaqala ukulalela lolu hlelo lolu siyakubingelela siyakwamukela ohlelweni igama lohlelo ke iphimbo lakho mina la migama ngingulonda ngakwambatha isibongo kanti lolu hlelo siba nalo njalo ke phakathi kwa 12 no 3 njalo ngolwesine hey yazi ukuthi emiqondo nami ukuthi ngiyazi ukuthi khona umuntu kufanele ukuthi ke ngibe naye ngo 2 o'clock so ngilokho ngithuka ngizwe sengathi uyangena umthakathi ngazi noma ngithuswa igama noma ngithuswa yini kodwa ke ngiyathuka nje nginokuthuka okuncane kulungile noma ile mfihlo yamlalele ngithusayo hey angazi kodwa ke siqhubeke 0862437 sathe manje ke abangaki abahlanu abogcina ukhoze sawubona
1: londa lo
0: kunjani
1: khona excuse ngira
0: ayakulungile kubese nciphisile singakhuluma
1: yabuzi yaphila manje
0: ngirayit kakhulu wena unjani
1: ngirayit londa
0: yeah
1: uyazi londa eish abantu bakithi kale izalo zabo hayi ngoba abanye bathatha amandla akho iy'nhlahla zakho and bayakuzwa labantu uma uneyilaki zakho bayakuzwa into ebelakufele nje kuba efuna ukuthatha iy'nhlahla zakho awunje ushiya inwaba imali endlini maqede futhi iyahamba phinda kuyena
0: inyamalalisa ngisho inetwork yakho ke lemfihlo yamlaleli ayifuni ixoxe
1: hey lapha phela wena ndiyazi ilanga lesikhathi awukho
0: oh ngiyakuzwa ukuthi uyanqamuka
1: yave kunzima sinagesi ilanga lesithathu hayi bengithi usisi mangabe ungizwa akahamba ebantwini abathandaza bamthandazele bakhiphe le bhadi yalo muntu ngoba lo muntu uthatha iy'nhlanhla zakhe manje ufuna ukuthatha iy'nhlanhla zakhe asebenze ngazo ukubheka phambili babhayi londa ngiyabonga
0: kulungile babhayi sibonge kulungile angithathe manje abane abogcina nje wabe ngishile ukuthi ngithatha-ke the last 5 bese sihamba siyobheka laphaya kuma-comments aku-Facebook ukuthi-ke wena mlaleli kutheni okwakho ukuphawula 0862437 ukhoze sawubona
2: Hey Londa.
0: Kunjani?
2: Ngikhona ngikhona ma Mrs. Chosi ngikhona.
0: Ngikhona.
2: Ah. Wena Mrs. Bene. Uyazi ukuthi lo sisi umuntu uhamba nezidalwa zakhe. Wazinda lo sisi ngani ngoba vele ubhuti wayithwele. Into eyaxosha lo bhuti. Yidalwa zalo sisi zinamandla. Nonkulunkulu wakhe. So ke njengoba siphila nje siphila nabantu esihamba nabo ngoba lo bhuti kucacile ukuthi kuthizwa so wabona ukuthi hayi no hayi amandla akalingani angishone phansi futhi akaphumanga-ke ngomnyango uyodabatha ngitshela
0: waphuma ngani
2: waphuma ngamavintilenja
0: ubuye uphume ngawo yini nawo noma uyeza
2: angithile abantu bahamba ngomoya imali yayisithathwa yini kuyosisi ekubelesheke
0: ebeyithathile wayifaka esikhwameni wayihamba impela ibange sibheke ekhaya
2: eyibonile okusho ukuthi vele umuntu ohamba ngomoya athi lebo isenti bahamba ngomshanelo wakhe bekanje mshanelo so-ke manje ngangambona uhamba umshanelo lapha ku-social media
0: wakwambona
2: ngangambona la ku-social media
0: bongisendela-ke ngicela ubongisendela ngizombona nami
2: ngokusendela sithanda sami bakuthanda ngabo abantu bayaduukuzela indlelani o mathaba kumanje ulalelwe
0: wenauthi
2: kubane kuphele ngisho iy'nhlungu babuzakhele ngadabolanga selindlelani
0: uphethwe yini
2: umkhuhlane nje wamane wahlala phansi kodwa useyalulama buyahambahamba manje kodwa nje uyavuka ebusuku eyilalele liredo manje kuthiwa ngamkhonzela kakhulu
0: siyabonga nami ngiyakhonza
2: into engijabulisile nje ukwazile ukuthi kampenyangisa ngathi hhayi uzoe
0: ambongebay kulungile kulekeza kabe wena mlaleli uthini ngokuphawula ke kwemfihlo kamlaleli usibhalelile usisi ingane yakho le oyizalaya sithi nayo ke manje siyafika ekhaya yakuxoxela naludaba ungathini wena ungaphawula uthini noma ungayikhuza uthini ungathini njena kwezinye izingane mhlambe ke ungathi ke sisasencane ngalo loludaba lolu akasibhalele lona noma ngayo ke lemfihlo yamlaleli osibhalele yona namhlanje sithola umunye futhi umlaleli ukhozi kunjani
2: siyaphila loludaba lona noma umuntu engalithatha nje kancane kodwa lifundise isifundo esikhulu
0: kakhulu
2: mina yami ingane uma ingafika inkulumo efana nale mhlawumbe iqhamuke ngomina iningi imigudu engingayilandela mhlawumbe ngokuqala singaba uqinisekisa ukuthi ingqondo yakhe ngokwalaba laba bahlola ingqondo ecelezi abama-psychology ibese kahle yini ngoba kuzokwenzeka yena ayijini ukuthi kukahle kanti akekho kahle ngoba le nto yayibona ukuthi yayingekho enyameni yayisemoyeni yayihamba njengokamoya into ethinta idimoni awukwazi ukuthi ungafika ungene nami la endlini manje kunemini mina ngishekho mhlawumbe noba bengabe bengiwumuntu kodwa kusho ukuthi ikhona inyindezi engikufake yona wena walala ngenza konke mhlawumbe obekumsebenzi wami kuleso sikhathi esifishane ngase ngiyaceda ngase ngiyahamba umbuzo wami-ke uthi or noma ngingathi ake ngibuze umbuzo ake ngithi uma-ke ingane isikendlaliyekelo dala sekufanele-ke mina uma sengicedile mhlawumbe ngoba ama-psychology bengitheke phela ukuthi isimo segazi lakhe ngoba phela umuntu uyabonakala uma esenegazi eliphilayo umzimba wakhe ugcina ukuleso sigaba njengengane yami engibona ukuso yini asikishi nokubehavior kwakhe kusafana yini after esefike wabika lo mbiko awubikayo laba-kabamanga sengingabahamba ukuthi ngenzele ukubona ukuthi akukho yini abazokuveza ngoba phela izinto ezikanjena zifuna ndawo zonke ufuna uyifune ngokwenyama uyifune nangokomoya ungahlali nengane uthi usekuxoxile usindile uright ngoba isexwayiso nje sithi esikhathini samanje noma ngesisho isikhathi samanje kodwa kufanele uzohambe nje ungene endlini noma uspende isikhathi esangabangangosuku nomuntu ongamazi
0: ngoba ngoba bekuhlangana okokuqala nje nqanqanqa kusengaze kuthiwa kubhukhwe ihotel mhlawumbe bengahlangana nje bayadle bahlukane beze ukuqhubeka ukukhuluma kodwa mhlawumbe futhi ke kuyokugcina kwenzakalile lokho okwenzeka vele
2: noma kuzoba kanjalo sonkikazi kodwa kakungaba kuhle nje ukulinda ukuthi lo muntu othi angidibane naye ake ngimbone ukuthi ungubani ungakwabani ke ngizame nokubuza noma ezongikhohlisa funa ingane ngiyitshene ukuthi uma ukuthi kuyohamba kufike lapho ngibuze phela ukuthi ungakwabani usukaphi ngoba mhlawumbe ke namanje nje umuntu angamazi kahle ukuthi wayevelaphi udabuka kwakhe kwakuthini ngoba uke washo udade wethu ongenile ngoba nina njalo isibindi esikini mina londa nina kodwa-ke phela ngikhombi wena njengomhlabathi sengiyagqizelakayeza nje kubantu
0: befanabantu
2: befanabo washo wathi kwakufuna ukuthi kube khona umuntu amtholayo ungamazi lo muntu ukuthi ithini uthini umlando walo muntu akwenzakalanga-ke lokho ngeke sambhlemela khona kodwa-ke sesingayala sithi ini zethu ayimusa ukuyifaka ey'ntweni ezinengangazo even ziyingangazo aziyidabikhekho ukuthi ubungozi bale nto ithini ngoba la bantu bayakwazi ukuthatha iphawa yakho lonto ukuthi uphiwe unamandla engezukukwenza lutho wena afike athathe lokuba strong kwakho nalo kuphiwa kwakho ayosebenza ngakho yona ubonakala ngathi ekhaya umuntu kanti awuseshiye umuntu ngike ngadibana kancane nesimo esifana nalesi nothi kumuntu wami kodwa kumuntu wesifazane ohambile wayalapho kunemali khona ama-conditions akhe awaphindanga welonda alunga mina ningabantu abashintshe iy'khathi ngokwempilo yenu ngizama ukuhloniphisa kodwa yena noma isikhathi engashintshanga ayeba khona ama-drop athile okukhomba ukuthi la ayikadeke khona ngoba kwenzeka okwenzeka washiyelwa into ethile esebenza kuyo ukuthi iyogcina ngokuthanda ilo muntu wayenayo nothi mina njengomakhotho kusele vele mina mangifika ngifike ngithi aya ngihambisana nomuntu esifazane ndi mayefika kule yamuntu afika benomali uyabona ukuthi umngozi balento bahamba indawo engakanani
0: ngizwa kahle
2: kodwa ke nami ake ngibambe lapho bese ngithi nje hey ibhlungu lento ukuthi sibindi sokuthi nikwazi ukusithola thina sibe khona emhlabeni bese siphila nani ngisho endaweni eziyingozi ezabantu besifazane but angiblame angigxeki kodwa ngiyawubeka lo mbono futhi ungowami njengomakhotha okuhlela ngiyabonga esontikazi
0: hayi kulungile siyabonga sivele sale sesivala ngawo sivalela bulele cause iFM kuze sizokwazi ukuthi siyochecka nakuma voice note ukuthi ngingabe kutheni okwakho ukuphawula njengamanje ke isikhathi 152 okusho ukuthi ke 8 minutes before 2 o'clock bese sibheka lapha ukuthi ngabe ihamba yapi inqola emasonto sonto sizozwa nje ungekudala usekhona ke la ubaba umuthwa umthuthwa umthakathi ngiyasaba nalokulumbiza leli gama la mthakathi kodwa ngoba usefikile yazi ngiyezwa nithi niqinisele mawuthi khona umuntu into ohamba la ngithe mangiqeda kusho nje ukuthi ngizwe ngathi uzongena ngilokhu ngithuka wavelwa ngene wangempela futhi bengimuzika zilambele ngitshela kulukileke before siyekuyena asizwe kuwena mlalelo ukuthi uphawule wena wathini la kuma voice note
3: uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874
4: lo ndambatha mina ngibona ngathi mina ubhuti bakithi uyifuna nje uthathe inhlahla zakhe lo sisilo mhlawumbe u-12 umbono wami lo ndambatha ngiyabonga cishe ukuthi okhulumayo ulungelo jamu uJengiro Slapo kwanongoma uSidumatsheni ngwaphuna Jesu amen
5: Hashtag kukhozi nalo ndambatha uyazi lo ndambatha ngimamelela inkulumo lena hey man yazi mina ngokwami uyabona uthando uyathola noma ngabe kuphi ku-social media kuphi kuphi kuya ngawe ukuthi uthando lokubambe kanjani ngoba uthando kahle kahle luyo yonke into lingaba ukufa lingaba ukuphila lingaba inhlanhla yakho kuya ngawe ukuthi wena lithema likubamba uthando lakubamba wazinikela kanjani yabo sekungenzeka ukuthi mhlawumbe yalapho nje sekuphela kwempilo yakho sekungenzeka ukuthi uyalapho nje sekuthi ngempela ushade yabo uthando luyo yonke into yabona ingakho ngithi mina hey kuya ngomuntu ukuthi umuntu ucabange kanjani ukayigaphakayi ivela kancane le emumbe mbathi
6: oh ndambatha hayi ushayi mamba lo kwambatha lapho lundo kwasa akabonga nje usisi ukuthi wagcina bengalalanga ngoba ukuba balala naye wayezovelele nje nesilwane noma inyoka ngoba laba bantu laba bakhona nje basebenzisa imoya emini but kodwa into yamsizayo ukuthi before balala akhuleke abathandazi ngoba emoya emibi ayizwani nokuthi uma uzobiza uNkulunkulu bezo Jesu yabala so njena waphunyula lokho amasalamuzi lana into nje indala zazikhona amasalamuzi angibonga ushayi mamba kwambatha lapho luntu kwasaka
7: ngisazelele ithuba ngibingelele londa igama ngomthiyane sibonga ngokazonto ke la iBhayibheli esikuthi nisasemabhacini ishi ezeyabuhlungu imfihlo kasisi kodwa engingakusho usisi ukuqala nje wavikelwa umkhuleko lo abawenza ngesikhathi uma belala kodwa ke la wayehlangene nomuntu mhlawumbe kungathi kwakumuntu owayethwele mhlawumbe kube kuthiwa bahlangana ngabe kukhulu okwenzeka kusisi njengamanje okubuhlungu isexwayiso la ebantwaneni bethu ngicabanga ukuthi umuntu wesifazane angamuse ukusheshe avume noma ayimisele ngokuthanda umuntu engakamazi futhi engakamqondi angavumi futhi ukuthi ahambe naye angamazi umthiyane wakazonto ngiyabonga
5: mambatha ake ngibingelele ohlelweni igama ngonathi ecele enyonyana ngokwami ukubona lo bhuti lono nobusathana nabo futhi kudala bagila ngalobusathane bakhe lana ke kwasho ukuthi uhambe wrong ukuthi bene nentombi yomkhuleko kwamsiza usisi ukuthi akhuleke futhi sibonga usisi ngokuthi azangathi ngoba nakho kusehotela wathi hayi asikhuleke bhuti nakho hayi wathi nje asikhuleke sibheke enkosini bese siyalala ayi asebenza amandla omkhuleko unathi cele nenyama
8: ninjani londa ayi kusiphendule lo wakahadeb angithi mina amantombazane kahle kahle wena londa ngothathekile ungabona nami ngapha ngathi ngithi ngibhorekele ngapha kuFacebook. Hey, ayi amantombazana adayisana into ekuthiwa i-content. Ayi manje uyabuka ukuthi ayinkinga leyo, umuntu uvele kucela i-voucher. Ekutshela ukuthi msendele i-voucher uzokusendela iy'thombe e-naked, noma uzoshaya i-voice call, akufonele enqono, akuvezele ilokhuzane. Yabona nje, eyi.
9: Sawubona Mayilondo, ukhuluma noPendo wakho umedebhekile esigodini sasesitulwane. Mayilondo, sesiwaba nenhlanhla waphunyuka kumkhulu kodwa, ngoba abantu banento eningi abasebenzisayo zobumnyama. Waba nenhlanhla kakhulu, waba nenhlanhla waphunyuka. Hayi, khomba ukuthi uNkulunkulu nabakubo bamsebenzela bamnika isilo ukuthi ephunyuke. UPendo wakho umede ngisebhekile esigodini sasesitulwane nomsakazi wami, ngithi abaphila abantu angibo ngewemsaka.
10: Unjani, unjani, unjani, unjani, unjani, unjani. Ngathini mina, ngathi osisi bethu abayeke nje indaba yokuthandana imali. Cause umfowethu le nto kade ayenzile, uyayazi yena ngokwakho ukuthi wayenziswa yini. Okumshiya kwakhe nje imali, bekwazi ukuthi imali yakhe izomlandela. Lezi zinto zakhe athwale ngazo vele, bekwazi ukuthi izinto ezenza njani after ukuthi alale naye. Engakusho mina ukuthi abayeke indaba zokuthandana imali, because ekugcineni bazoyithola basey'nkingeni. Mente ganas de hoje.